0: 24/7.
1: Today's best music.
2: Today's best music.
0: Radio Mutu.
3: Radio Mutu Abuja.
4: Basa bane banyabo abatuuliriza baniriza ko nyo ku program ya fe unakulwa lero ranga tuina omukisa munene ngatu kyaziza ajati na chinku ajati Sharifa ajati nsanse nyo kula
5: kalisebo
4: asabuze ku batuuliriza
5: abatuuliriza salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.
4: We wao.
5: Yes, sir.
4: Ajati utandise ne salamu ni ntiamu.
5: Yes, sir.
4: Bade ne sunze nyo. Nebo jitode wei tinenga wabasidamu.
5: Yes, sir.
4: Ukola kubasidamu voka.
5: Seba sikola kubasidamu voka. Nze nkola kubandubo na. Nkola kumawanga go na. Nkola kudini zo na. Nkola kubuli mundu wabuli chika. Kangambe buendu. Nkola kumundu. Ino kunyigirizibwa.
4: Tumori koku bintu byokola ko.
5: Kakati sebo. Nze nkola ku bintu bingi kyensooka okudiringa nakyo nze saagalira ddala kulya muddu wa Allah ng'akaba bwavu ekyo sikikkiririzaamu njagala nnyo omuntu n'aba mu mbeera ng'emweyagaza era nze omuntu okusooka okutuuka ewange kyensooka okukolako kulaba nti afuna ssente kwegamba emirimu gyakola nga gitambula
4: ebirala byanguwe
5: ebirala bya kuba ssente bwe zibaawo buli kimu kyangwa bagamba owa ssente kyalemu wenkata tukola
4: tozinga
5: tozinga omuntu yenna gye wange zere wange bamanyiyo nti ewaje tugotuukayo kyosooka okwegamba obwavu obuleka mu kkubo iyo obwavu obuleka mu kkubo bw'oba ojja ewange kuba ewange njagala ojje ofunemu embeera eyagaza kuba ssente bwe zibaawo abaana basoma sente bwe zibaawo
4: ekimosongako
5: kisungi
4: kituufu nekuba kutambula otambula n'ogenda gy'oyagala
5: n'ogenda gy'oyagala nga sente weeziri n'ekirala waliwo abantu bano abalina amajiini amabi kuba eriyo amajiini amalungi n'amabi gyegali gyegali naye amajiini amabi ago agalumba abantu ne gabakozesa ekiro agunagungakolako yesebo
4: ajati waliwo omuntu akuwulidde era nasanyuka nnyo naye kati yagamba nze ndi eno wala kati agenda kukola atya waliwo abeeranga bamukozesa ku mulimu tajja kuvaayo naye ngate naye ayagala okukyusa ku bulamu abo ogenda kubayamba otya
5: sebo abantu abali mu mbeera eyo bwatyo asobola okunkubira ku ssimu zange sebo nina essimu ziri bbiri
4: wewaawo
6: 0757 09 6 38 MTN eri 0780 84 6 27 0757 09 6 38 MTN eri 0780 84 6 27
5: Abo nfuna buterevu nze kenyini ajati Sharifa nombuulira ateze kasitonkubire simu ne gyoli yonna nsobola okubuulira ekyokkola ne bwoba tontuukiridde nkugamba nti kola bwoti ne bwoti embeera neetereera nze kasitonkubire simu zange yesebo
4: ekyo nakituufu kirungi omuntu yeebuuza n'agamba nti biki ebitera okulemesa abantu okugaggawala kubanga batugamba nti kubinga osikawo capati ova uno ogaggawala nti mukyonna kyokola osobola ogaggawala nekyo ekiremesa abangi obutagaggawala
5: kakati sebo ekisinga okulemesa abangi abantu abangi tebalina mukisa abantu abasinga tebalina mukisa so nga ate buli kyokola kyetaagamu edduwa y'omukisa buli kimu kyokola gwe tolabangayo bantu basiika kabalagala naye ng'aweereddemu abaana bali makerere ng'azimbyemu ebizimbe kitegeeza omwo mulimu omukisa yajja ewanga ewajati n'afuna edduwa y'omukisa y'ensonga lwaki olaba n'abali mu butale mu butale omu n'olaba omukyala ng'azimbyemu ennyumba nawuliramu abantu
4: naye tetugaanye omukisa gubaawo naye abantu b'okozeeko nga tebalabanga balaga nga ssente embeera ekyuka mu bwangu bulinaga nti myezi gyagendo yitawo ebiribw egiti ngaate ndi wala nnyo
5: nze era ensonga zange tosusa wiks ziri bbiri wiks bbiri nze enjawulo oba omaze okukola okugiraba kyenfokasingako ennyo omuntu okufuna ssente kubanga nze oli wajja mu mulimu gwonna gwalimu making sure nti ateekwa okufuna ssente ateekwa okugaggawala Ate kwa bute kwa kola chi kugaga wala obo tunda poloti obo limu business chi obo limu chapati obo limu nyanya obo limu boda boda business iyo najo limu gwete wera likirida mtu ukirida obanku bida kusimu zange
6: 0755 09 38 mchenyeri 0780 04 6 27 0755 09 38 mchenyeri 0780 04 6 27
4: tuyanze ajati omulonja yes. Tuuliriza nabasubiza nanga mati njya kola kyo ne kisoboka kulaba nga ajati Sharifa mukyaza wano kubanga bade bamwogerako birungi byokka bamwogerako birungi byerere nga yo kugamba nti oba okola bulungi abantu bo basiima basanyuka era ne babanga bakwenyumirizaamu ajati abantu balina bizinensi zaabwe naye nga kwegamba covid ono yatugiramu natuzaamu emabega kati nga kwegamba ziri ziti nga n'okusasula license kimukaluubiriza abaana babano bazzeemu okusoma kati nga kuyamu nagamba katika business kano dala nkajemu fees nkajemu license nkajemu okulya
5: nkajemu rent
4: kabate kaweddewo bugwi abantu abo ogenda kubayamba otya
5: kakati seba abantu abo gwe mbobera mu mbeera bwekyo gwe nkubira essimu zange mu olabo ba munaku bbiri nze gwe nkubira essimu nkwata munaku bbiri olabenga onooba tusuubudde mu kikubo
4: ebintu bijja kuba bikyuse
5: abantu babeera mu butamanya lwakubeera nga tebamanyi kyakkola
4: muntu kyava daga nakaba
5: nakaba okukaba oku kwa
4: muntu kikaki gwoyamba kubanga waliwo omuntu agamba nti kakati nze jajja yali mwavu data mwavu kubukoja bavu kakati daladala nze atandikiriwa
5: omuntu addeyo nagamba nti okuva ku jajja wa jajja twali bavu ate oyo mwagalira ddala nnyo nasooka nakyusa embeera
4: Na taasa nabe wawe
5: ne bache unya.
4: Najuki wa mubiafayo nte ya chusa. Ebiafayo biafe wano.
5: Yali nze.
4: Zena lete motoka.
5: Zena soko kusimbe motoka muruja. Ade mubangi tono nyo. Kwe nkubire simu zangu.
6: 0755 09 38 mchenyeri 0780 04 6 abiri mu musambu 0755 09 38 mchenyeri 0780 04 6 abiri mu musambu
4: wali wampereza no bakananga amanti bananga ofefeta bobanga ne yajja tisharifa omulese ofefeta ngambye nonti ye mukwano gwe yamugamba nga asaga namuga tulaba ng'oli mu chapati naye bw'okubira ajati oyo munaku bbiri
5: abafunye ojja
4: kuba ofuuse kirala
5: emutegedde
4: era yagamba nti yakuba kugezesa
5: yali agezesa mutegedde
4: naye essaawa yaleero agamba nti embeera yakola ki
5: ne chapati yazivaamu dda mutegedde so omwami okati oba bwenjogera alina takisi taano
4: mutegedde
5: omugagga wange
4: mutegedde
5: embeera
4: nekyuka bwegambe kitegeeza nti ekitukuumira mu bwavu
5: butamanya
4: embeera embi butamanya kyakkola
5: butamanya naye nze bw'omanya essimu zange ajati Sharifa nkugambye munaku nga bbiri
4: Enjawulo obojiraba.
5: Nikakwesibira mu bwavu.
4: Nagwe nasime nnyo. Musima ne mugamba imbere yachuka dala bwetyo. Nti yachuka bwetyo. Nandetera n'abantu naga buza abo. Nali nabo nga tukanike wa kiseka. Twali nabo mu garaji. Babo babuze. Nemba buza nabo ne bagati kitufu twali tukanika n'omusajja. Nemba buza wa yali musajja nga yimukuju kujwa singa wawo nga mugezi nagwano. Nga yali yasoma just mini mujali jibuze nti wa yali inabi yasoma nga n'oluzungu ayiya luyiyi naye nga sebe sawa yalire motoka gyalimu yagamba nti be yali akola nabo kati ate be bamukanikira
5: ekyo kisobokera ddala ekisoboka wabula gwe kasitoma nyo ekyokkola n'onkubira essimu ya gwe nkubira bukubizi essimu yange
6: 0755 09 38 mchenyeri 0780 ana munya nkaga mu mukaga abiri mu musanvu 0 5 5 0 mwenda nkaga mu musanvu asatu mu munana MTN eri 0 7 8 0 ana munya nkaga mu mukaga abiri mu musanvu
4: tuyanzanya tuyanzege
5: yes,
4: era jati ngawe nagambye nti nokujja kunakulanga nengama nti wendawe namufunira njya kolachi njya bagamba era aba singo kunda gawo nti bamulimbwe tava kulimbwe tavu naba wenyeza ako
5: waba wenyeza
4: era wenjogerera ni nawo wachiri ababiri na balance zine nganti ka ngire kasavu kanyama nerero kiriza tusoke kuno mwami
5: asisina usichina ko bizibise
4: tusoke kuno mwami akubuze kuna yi uboli yawo naye ayinzo okubanga agama nti mfunye mukisa okogera ko ne yajati sharifa ya nyamba tata
0: mwami se
4: njaga rusembere ku muzindaro gukulina anyo
0: sebo omutesite si nsanyise nyo olwo mukisa guno kubanga luna kuna nyamba dende yinde yinde okumale banga dene wabula nga sina genda mu bingi njya kwata emitwalo 10 gino njikuwe olwo kweba zinyo omulimu gw'okoze
4: neyanza
0: tata bangu mchalo uno mbadde mulote mama yegoke nyini
5: yenze sebu
0: assalamu alaykum wa rahmatullah
5: wa alaykum assalamu wa rahmatullah
0: ejati sharifa bana yisa kwa amani
5: yesebu
0: sebu mtestesi wa mchalo uno sija kumutenda butenzi wabula njya kumweba zanyo olwo omulimu gw'yankolera
4: we wawo
0: ewaffe nze ndi musajja musoga teri muntu atamanyi chatunzi chibadde kiri busoga
4: bikadu
0: tubadde tutambulira mu bikajjo
4: naye
0: sebo embeera yatutuuka kaawo netugwamu
4: akatale lekabula
0: tulina utunda bikajjo abantu batandika kubifumbisa nga nku
4: bwe
0: nabeera awo ebirowoozo ne binensiba ngezezaako kiri obute bwange bwe nali ntunze
4: bwe wali olunze
0: bwe nali nunze amakanja ne gatandika obutwala twali tuli muzironi embeera nekyankala
4: mwewola sente mulime ebikajjo
0: tulime ebikajjo olonga ebugumu lituze tumanyi buli muntu
4: alibikajjo
0: kati obugagga buze embeera netugwamu awo nebikyankalana n'obute bwe nali nunzeewo
4: n'obutunda
0: tunze tunze okusasula amabanja tezaamala nakumala nentandika okuddukayo mukyalo sebo bwe nvaayo mukyalo ne nzirukira e Kampala ngezezaako okuyiya kino na kiri na kiri biganye neŋŋamba kangendeko mu betting kubanga waliwo awe yajja naŋŋamba ogenda musimanyi mu bayindi n'ozanya
4: betting
0: osobola okuteekayo 15,000 n'ofuna obukadde 3 osobola okuteekayo bweziti n'ofuna sente bweziti sebo muganda wange ngezaako okubeera nti nzanya betting naye yanziza buzza mabega buli kye nali nina kyonna
4: ekiggwawo
0: sente obutintini bwe najja nabwo muyindi nabuli oyo ne mwevuma naye lwali olunaku lumu nali ntambula eyo waliwo akatundu bakayita oba banda waliwo awe bayita banda mukasenyi ngenda okukola bwe nti mukwano gwange yali avuga picha awo nakubira eŋŋombe n'alemezaako eŋŋombe genda okukola bwe nti nendaba neŋŋamba ate Julius yatuuka atya wano nga tuddako ebbali tunyumyamu awo ne mubuulira obuzibu bwange ne mugamba muganda wange embeera ekyankalanye naye nkoze ntya n'agamba agenda kubuulira ekyama kimu naye njagala okikuume ng'ekintu eky'obuvunaanyizibwa
4: koze
0: kyama kimuganda wange n'agamba waliwo omukyala bamuyita Hajjati Sharifa koze yesebo omukyala oyo wakyama nnyo okusinza ku byamagero byakola duwa bwakulombera dduwa ojja kuba bulungi tojja kuddamu kuba mu mbeera bweti neŋŋamba nkoze ntyo mufuna n'agamba tofaayo n'agamba funawo wandiike enamba z'essimu kaze nfuna awantu neggyayo mangu essimu n'agamba wandiika
3: 0 7 5 7 0 9 6 7 3 8
0: ya Airtel nemugamba naye ntera nnyo okozesa MTN
4: eyatayimu
0: wange atera kubeera ku MTN talinaayo MTN nagamba gwe tofaayo nze omukyala bwe nali muwuliriza nagezaako nnyo okukwata ennamba zombi kozi ne MTN gimpe nagamba MTN eri
3: 0 7 8 0 4 6 7 2 7
4: mpulira
0: sebo awo wenyininyini awo nabuguma nnyo nenoonya airtime amazima amatuufu nali mpeddemu olwa betting gwe nali mbaddemu nga bwe nkugambye omwami oyo yannyamba n'ampa ennusu 10 bwe nkubira Hajjati n'ambuuza amannya gange n'agamba yegwani mutabanyi ne mugamba maama yenze mulochi sula n'agamba buzibu ki mwana wange ne mubuulira byonna byonna binalimpiseemu mukadde wange oyo yanomberedwa buli kye yangamba nti kola bw'oti
4: nenkikola
0: buli kye yangamba nti kola bw'oti nenkikola ate olowooza muganda wange wayitawo bbanga ki essaawa zino nange nze muntu asobola okupaakinga ku mmotoka abantu abewaka baali baggwamu essuubi naye kati nsobola okutwala ku sukaali kumere omugaati era ewakati bali bubi nange nguze ku puloti nkozi bizinesi kati ninamu amaduuka nakyusa n'ekifo olwokubanga bwe nafuna ssente nagenda okulaba n'emikwano gye nina giyinza okundyamu akanaana nenkyusa ekifo era nsaasira abantu abalowooza nti essuubi liweddeyo ebizimbe mwebiri mu Kampala muno bingi ne mu bibuga ebirala loti zikyaliyo nyingi togwamu ssuubi nga Hajjat Sharif waali era maama ebintu byendeese ebweruawo njagala bwe tuba tuvudde wano ndowooza bakuwerekereko nabyo ng'ekirabo maama neyanzizeyo
4: toyanzege mpozi nga sinakuta njagala banno abatuwuliriza essaawa zino nga bali mu mbeera nga gye walimu obasomereko ku nnamba ezo nabo bazikwate basobole okugenda ewa Hajjat bayambibwe
0: enamba za Hajjat ate nnonoonze munnaayi saagenda nakugenda nakuba bukubi ssimu
4: nakuyamba
0: enamba yali
3: 0557096738
0: ya Airtel kanji baddiremu
3: 0557096738
0: namba ne ya MTN yali
3: 0780 8667
0: sebo olo lwe lwali entandikwa yange bwe nakubira mukadde wange teyanziza mabega awo wenyininyini we natandikira era neyanziza nnyo omukisa guno gw'okuba nti nange ontuusizaako waali
4: tweyanziza nnyo tweyanzege Hajjat
5: wangi sebo
4: buli bw'okola ebirungi
5: osasulwa birungi
4: osasulwa birungi omwami omuwulidde agambye nti bw'ofuluma wano tewerabira
5: olinze
4: wansi awo akwebaze mu ngeri y'enjawulo mutima omulungi gwebale nawe nagambye nti njagala tufune kasavu kanyama nzikiriza tufuneyoko n'omukyala tirisiti dakiika emu bbiri naye akubuuzeeko nyabo nsansi okulaba Hajjat wuuyo buuzeeko
7: sinza alaba nga muli naanye sinza alaba nga ndaba ku feesi ya Hajjat kubanga ze yali sisubira nti ndimulaba nako
4: naawe yakuyamba tomulabye
7: simumanyi manyi ddoboozi ate ku ssimu naye nga sinakola kirala kyonna omwami agambye amusange wansi ayina byamuleetedde ze ekisumuluzo kiikino
4: wangi
7: ekisumuluzo kiikino
4: sookuli kya benzi
7: ne kaadi yiino
4: bya benzi
7: ani kubanga Katonda ali waggulu Katonda ali waggulu yatwekweka kubanga gwe tusobola okugamba nti yatuweereza Hajjat kasooka entondere Katonda zooka entondere Hajjat
4: Katonda ye kasitokkiriza yekyekka kyayagala
7: kubanza Hajjat ono embeera gye yanzijamu bannange bwe mpulira nga bwe girowoozaako njagala nakaaba maziga ye omugagga takaaba naye nandibadde nkaaba kubanga nze nalina bba wange babaze twatandikira mu mbeera ey'obunaku neŋŋenda ewaffe neziyayo ke nali nina bazadde bange ke baali bandekedde neziya ne tukapangapanga netubeera bisobola okubeera n'omwami kakati omwami wange avaamuko mu nsimu nagendako ebweru eyo n'atandika okubanga aweereza ku kasente nange nga nkolera nga nkaddukanya ng'omukyala nsobole okwezimba
4: mpulira
7: kakati wabalumu nga mpulira mwami sikyamuwuliza nga batugamba waliwo ennyonyi eyabalukira mu bbanga waliwo bannayuganda abaali bakomawo kitegeeza ne mwami walabika mweyakola ki mweyafiira sikyamuwuliza sikyawulira ku ssimu sikyawulira ku kintu kyonna kati awo ab'ekika tebavaayo bamaze okuwulira nti omuntu waabwe yafa baagala sente za muganda waabwe baagala sente z'omwana waabwe zabadde akolera ebweru era nze tebalina kye bamanyimu n'akaana ke nali nzadde mwana waabwe bakatwala baagala buli kikwata ku bintu bugagga bwa muganda waabwe zegula banku atafumkona
4: mubi intubio koze no mwami wo
7: atenga vya kusinga vya simbu kana wafu banku atafumkona ni banka sukaba family yomu nateba ina wadaka kumoko kumoko mtivampade zegula manenzi li wafu kuchara
4: watandikida wa
7: natandikida kukusika pani
4: kapani
7: sika ndabi tidomwana wana kana wali wakanzi ya kwaene nkabajako kati mkulabi tiro mwana hao sika pani manyomu na kutadela nyoku baku radio kati mbaku ka radio kangerumu mpuliriza omwami ya sebo studio wano agamba anti nseba nange wa familia sima ya gwaru wa familia wa ganda vee bali wa mjeke vyo busika kutangwe mitinga vifana na mneli vyo
4: mpuliriza kutu noga siri nzeka
7: nagamba na ena tambula ke jindi ena tambula jindi na baga mpyo nane vanzi babubi mbaba mbibu nabi ayogera ifana gani hivi yange manage nali tambute nga mkoye manaka takakawa za dakari kasika doki na pepe jula kunga tunza na inga nswari debwele kakati ntega amatu agamba ajati sharifa obongo bunzi zanti na yoje ntambute yo nanga sige nanga kuku mchala kangende kuku mchalo na hizo kunyamba inamba za simu nzi wandika yes yazali pili mwami ono zaabadu wano zaayo gerako
6: 0-5-5 0-9 mkaga mumu sambu hasatu mumu nana
7: na wanda suma nenda
6: 0-8-0 anamu nya mkaga mumu kaga abili mumu sambu
7: nabukeleza nkoko la kapito wapani na nga ambako kasitense ni wenda imiri dao nabati wafibaina nyo ibigambo
4: wafaka waka
7: ni mbako wende kasitense ni wenda tula ni kubesimu haja tinebubulile mzibu yange yamboza chimu nani manyagira kuma bajangu yamboza chimu guwane ya manyago kuhine miyake meka uvabu yuwa nibi mnyo nyola angama tia gwe mkujia kengalo nienda kuyamba
4: mangu agu
7: kola voti ne voti ne voti sisa sikiri ziga yana mtuwaza njira mmanyi gamu chala hibi gambo vya ngamba
4: jatuna
7: nituke na ngamba genda kukole voti ne voti mnyo ya voti ne voti ne voti ilabili chumina chukula ngabu ya chingamba ngankera hukala hii yange ya pani nkera mbandi yao mkwano gwange waisi na kutuza anga bili mkwano gwanga joku ndabako kukapani wali mwani liza mwade kukapani yao na kutu kula nganswala kume na mweza kachupaka bia nani mwini wa mwenge nasale kubo nina mkuli ya kachupaka bia kumbe wali mwewe langa mwevi labe visele vyo nsumula kachokolo kali sisa mwa mwomo toka
4: Chichirabo
7: cha moto kwa ngwe. Nogira muna ilo nojibanja.
4: Nojibanja.
7: Nabukeleza kukwa na mkwanu kwa nga tukini ya tina.
4: Namuno na motoka yu.
7: Tugena kumotoka. Nga waji nkwasa. Gamba gamba njaga zaachi.
4: Kampemu sente.
7: Kampemu sente. Motoka sinache ngeda juko zesa. Wade wenji parking gati wali. Wade nama futa genda jiteka msinache ngeda kugajja. Sima ina kujifuga. Ya tena vanda gawa. Zasula mkwasa.
4: Gaba kuwa kasente.
7: Gaba ngama netu malo kuhisa dati. Tuwaji kuwa company ya manye. Gaba teka kumoto kabisa vipuru mkampala. Tumani na bantu manji gudu lezo ya itanyo. Nga tuhisa vipuru mkampala. Gamba wa motoka yao. Gawa mkwasa sente.
4: Bote wotandika.
7: Bwente wotandika. Okubira kwa jati nchaja jati atemi na nabino. Mwana wangenda kugami na kujieke nga.
4: Katilinda birunji vyere. Ikuwaji
7: mba sito nela ajati. Kakari angeli ona vitu ya bana wangeli yako mawo. Vitu ya bana wangeli yako mawo. Omwami wange. Gwebali wa subi danti ya suira mwini. Ajati yangu namba kugami kukuma mwani jari.
4: Tenyaliko kubali.
7: Mbandi ya onga kumyeo.
4: Bwena.
7: Omwami yako mawo. Mbo kutambula, mwami ya nyanjula, baga checho, business tutambuza.
4: Mbeda ya
7: kenyo. Na yenga, mbulichumwa chijulide, mkubila ajati. Kusimu, nza simu laba angako, elasi nze nzikiriza antiku yetu mwuri.
4: Uno wano.
7: Na ya
4: ajati. Mwondi na ye.
7: Kwa yutuko mikula mwudi nze uvisabu yutuko.
5: Nze nagamba kusimu, nti mkujieke ngalo.
7: Kwa jinsi zako?
5: Sediringana mwavu.
7: Baadhi ya jiji ya konza
5: sediringana mwavu.
4: Aina kukubiranga mwavu na vako ngafunyi.
5: Ngafunyi ngagagawati.
4: Ajati.
5: Wanji sebo.
4: Obude butuwe deko.
5: Esebo.
4: Tudile mu namba ya simu.
5: Yesebo.
4: Kwa jina kusibula.
5: Aha, inamba za simu ziri bili.
6: Zero musambu, tano musambu. Zero muenda. Mkaga mu musambu. Asatu mu munana. Mcheni yedi. Zero musambu, munana, zero. Ana munya. Mkaga mu mukaga. Abili mu musambu.
5: Uwe nari yeyo. Mkubira kusimu yangi. Yes,
4: tuyanze. Gamuli ya tuuliriza, tukenda koma anorwaliru. Na yesi subiranti, ya koma uwa nungechari ya gama anti, ndi mkukaba andaga. Neda, na waga mati ukukaba tichina chechiku yamba. Uliwauli ya bantunga wano, kawale sobaka unga obo, baba letede gwari obo hii, kuchusa nawe kumbere ayu. Bana ngetuirwane ko tuve mwavu, tuve mumbere mbi, bagariza okuhira bulungi mweraba.
8: Musasaje poki na wudu, mchibuga masaka. Mchibuga masaka.
9: Wakati.
8: Mwetu senzira, netutakazaba tuwa lijako.
9: Radio.

0: itamu olina ganti nze nti obuweereza febyo munda muffe mwebiri ebiyinza okugaanira ddala ddala omuntu okusembera kuyinza okubanga ennaku zino tekukyali kuttibwa naye era nako gyekuli manyi bwana ndawula ogenda mu parish nga tewali muntu n'omu akumanyi naye era temubulamu akuloga ng'omwawule temubulamu akuloga
1: era b'emitima egizimba baba
0: era temubulamu akuwalana temubulamu gw'olabikira bubi abo babeerayo
1: mu butonde bwabwe nga ye yooyo
0: kugamba omanyi nabagamba nti omulogo taba na magezi lwaki taba na magezi kubanga bwakuloga n'akutta talya sowaani ye naiyo gy'obadde olya era asigala ku ye n'ekyo tasobola kitegeera kyenga nti taba na magezi taliroga muntu n'ogamba nti oba agaggawaddeko azimbye yaekiyumba ekitegerekeka atambuddeko obulungi abaddeko era bwaba yakulogera mu yakadongo bwatyo mwattu mwasigala mu bipumpunira bye naye abo babeerayo naye kristo kyava agamba abo be yali ayise nabaga nti temubatyanga kubanga teri kyakwekebwa kitalimanyibwa naayongerako ebigambo bino mu lwabiri mu omusanvu nagamba nti kye mbagambira mu kizikiza mukyogererenga mu musana kye muwuliranga mu kutu mukibuulirenga waggulu mu nnyumba so temubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu waliwo olumu abantu bwe bagaana okubuulira ebyo kristo byatutadde ku mutima byatadde ebuziba muffe byatukubya akaama n'omwoyo mutukuvu nga batya okukyayibwa gye bali abaweereza ng'okubuulira senkulu oyo ayenda naye nga tava ku bukubiriza ng'okubuulira senkulu oyo ayagala okubeera omukebezi naye nga musamize akebera essabo n'akebera n'ekkanisa olw'okuba amuleetera kiro y'ennyama amugamba nti bamanyino bagambamu nti bonna esittala ku famire ya gundi ofudde ne kristo abagamba nti kye bagambira mu kyama mukyogerere nga waggulu ku nnyumba kye bakubanga mu kizikiza mukiteeke mu kitangaala solo ngaazi katonda yakikola ki yakibagamba ebimu bitutiisa ssebo ebintu bingi ebibeerawo mulimu n'abatya abakulembeze naga naalibuulidde enjiri wano yaalibadde ekola naye ha mukama wange saba diikoni waali ate akamamu akasonga kayinza okuba kamukwatako n'okompromisinga neweetiiririra n'otiirira n'enjiri ya kristo okujyamu nga weerabidde eyakuyita mukama bwe yali ampita namanya nti ndisisinkana obuweereza bwonna nga bwe buli abantu ab'ebika byonna abakambwe abazira naye ekigambo kya Katonda kye kizira okusinga bonna teri buzira bwa muntu bugenda kyusa nsi eno okugyako ekigambo kya Katonda kristo kyava atugamba nti temubatyanga abo abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu omanyi twebuuzanga nti empeera eriruddawo bamagoba galiruddawo mu ggwe okutta munno entaana ya munno teziba yiyo omuntu yenna bwatta omuntu asigala n'ekibi nga kimuli ku mutima naye era nalwe olwe lujja kutuuka taliziyiza bulamu bwe kufa atajja kufa emirundi ebiri agenda kufa omubiri kyokka n'omwoyo ajja tuuka ewe bavunaanibwe nagwo gwokebwe kale nno niŋŋamba nti bw'onoonya empeera eri mu kutta munno teriiwo naawe entaanaayo essaawa yonna egenda kubanga ngazi bulungi nnyo bayimbe ennyimba nti amaze emirimu gye bakutwale mu mwanyi bw'oliba nawo olinawe bali kuziika manyi ate abatalinaawo baloga nnyo kakati ebyo byonna gwe omuganda wange omukkiriza gwe yalokoka nnywerera Katonda omubiri ne bwe gubanga ogambye nti gufa tobatyanga abo abatta omuki omubiri naye kristo yongerako n'agamba nti naye tyanga Katonda oyo ntinaye mumutienga ayinzo kuzikiza obulamu n'omubiri mugeyena. Enyiriri eziddako lwabiri mu omwenda, Kristo atulaga abayitibwa okubuulira enjiri n'okukwata omulimu gwe guno. Ate si baawule bokka, si babuulizi bokka, naye nammwe abantu ba Katonda abaalokoka abakkiriza Kristo, mmwe abakristaayo mmwe Katonda abamanyi. Omanyi bwana ndawula bw'obeera ng'oli awo ng'olaba oli ku mulimu okola ekituufu obuulira abantu naye ng'ate bakuyigganya, oyinza okwekyawa n'olowooza nti Katonda oba yakwerabira. Naye munyonyi olwabiri mu omwenda, Katonda Kristo atuwa ekyokulabirako n'agamba nti enkaza lujja ebbiri tebazitunda eppeesa limu, era tewali kwemu ku zo erigwa wansi kitammwe nga tamanyi. Mu bufunze abagamba bannange, Katonda abataddeko amaaso ge tabaggyeeko mukono gwe ogw'ekisa, bw'aba asobola okugiteeka ku nkaza lujja ebbiri peya y'enkaza lujja ng'etundibwa amapeesa abiri talanta emu bw'eti, n'agamba ate mmwe abasinga enkaza lujja era n'atugamba nti okumanya atumanyi nti n'enviiriza ku mitwe gyaffe zaabalibwa zonna, nti kale temutyanga mmwe musinga enkaza lujja ennyingi. Bw'abanga emu agitunuulira atuge tusinga n'ezo ennyingi eziri mu kibinja. Bannange ekyo nno kyakutusiba amaanyi mmwe abooluganda, kyakumanya nti ne bw'oba oyingira ntaana, asigala ye Mukama, asigala akuwanirira, asigala akunyweza, asigala akuwambaatira, asigala mwesigwa. Katonda oyo tayinza kukulekerera. Ekigambo kimu kyakumwesiga, n'olaba ensozi bwe zisiguka, n'olaba omuyaga we guvaawo, n'olaba ebyekisa byakola, Mukama n'alyoka akuwa obujulirwa, n'alyoka akusimba ng'ekisimbi, abadde omunafu n'akufuula empagi ey'amaanyi.
1: Amiina.
0: Kale nno Kristo atujjukiza ebigambo ebyo nti tetutyanga. Manyi ssebo, waliwo abajega mu buweereza buno. Waliwo ebintu by'ekkanisa ebigenze nga balaba ng'abantu babitwala batiisatiisa, ababitwala nti nze ageza nangobawo nja mugendera mu ssaba, ageza nangobawo eyiye basima. Waliwo eyo gwe nawulira, twali tugira ettaka ery'ekakaawo, tuli mu kusimba mwanyi, pulojekiti ya mwanyi, kuliko omweyeyowera, n'agamba nti nze lyange yeeyita omusajja we mbadde nnimira, baamwazikawo nno emyaka abiri tasasulangako wadde ekikumi naye kitagulangako, naye aliddewo emyaka abiri, naye n'okutuuka okumugamba nti kati ogenda yeewera,
1: bannannyini beetaagawo.
0: Naye yagamba nti eyeeyita omusajja ajjanga n'alima ewange eyiye nga bavuunika. Yakyogera oba ku mpeyo kuno kwali, njala omutegeeza nti mugw'omunaana ŋŋenda kulimawo. Naye akabonero kenja okumuwera ku mpewo eno kamu, bw'anaabaako ne kyonna kyonna kyakola kyananjagaliza kyonna oba gwe naagamba okuyigira kijja kumutuukako. Kuba Katonda taliwo kuzanyirwako na bunafu bw'abantu. Omanyi nze mbuyita bunafu ate businziira mu bunafu bwa bwongo, n'otamanya g'olwana naye nti yayina n'obuyinza ku bulamu bwo. Soola ofukamira ne mugamba nti Mukama, ono mutuwe uleke ekitundu kitereere. Gw'olowooza nti bw'afa ayinza okuddiza ekitundu emabega? Kyeyonga bweyongezi mu maaso, kubanga buli muntu wa mpisa mbi bw'ava mu kitundu ate ekitundu kirongooka.
1: Kiweweera.
0: Katonda atujjukiza mu nnyiriri zino, n'agamba nti tubatyanga awo, kubanga Katonda bw'aba amanyi enkaza lujja n'egwa osinga ekibinja kyazo era akumanyi. Kyava ayongera n'agamba nti kale temutyanga mmwe musinga enkaza lujja nnyingi, kale buli muntu yenna alinja tulira mu maaso g'abantu, nange ndimwatulira mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Ali mu kutuzzaamu maanyi, atugamba tugende tumujulire, ne bwe bubeera nga tuli mu bulamu obuzito obusembayo, ky'otalekangayo kukola kwe kujulira Yesu. kwe kumutegeza, kwe kumatula, kwe kubabulira abantu ebigambo by'obulokozi n'abavuma babulire. Wano bwe tunatumaliriza mulimu ebigambo Yesu byatekako emphasis tunabyogerako na ye ekisooka ayitibwa mu buweereza yenna taba mutiitiizi. Ekyokubiri asuubira ebiduduma
1: tagenze kaweweevu
0: anti ne mukama waffe baba abimutuusaako ggwe weeyitaani lwakuba abaweereza b'ennaku zino abamutu batunentu basaasira abalinga abayitibwa okulya empombo bambi baagala walungi wokka baagala waweweera wokka baagala kuwummula era n'abamu beebaka ku kifo n'omusanga nga yeebakiddeko otulo talina kyakolako tebeewa migugu gyakwetikka bagagambye nze ndi wano ebbaluwa bw'erijjanga ŋŋenda bafaanana omukazi ateekateeka okunoba talima lusuku talima lujja buli seera aba mu mboozi etazimba mumbirimira omukazi mujja yeeriire
1: gwatamanyinaddirwalijja
0: agenda okulaba nga waliwo ebizibu ebimusibyewo tagenze ogalakula nga amaze emyaka etaano mu njala n'ensiko emujjudde naye ng'ali awo naye waliwo n'abasumba abalinga omukazi n'atera okunoba webalinga naye suubira bino suubira okubonyaabonyezebwa bw'oba nga oli muweereza Kristo. Ekyokubiri jjukira bulijjo nti Katonda mukubona onakuyita mwakumanyi takwerabidde osinga enkaza lujja ezo ennyingi waali okukubeera. Kristo atugamba nti titutya ebyo ebiduduma tetubikola ki
1: situbitya
0: tetubitya tusigale nga tunywedde ne munyoro asatu mu esatu atugamba nti naye oyo ali neegaanira mu maaso g'abantu nange ndimweganira mu maaso ga kitange ali mu ggulu. Mulimu abantu nga bwe batuuka bakompromising okulokoka kwabwe bekkiriranya beegiraagira ate omulaba nga olulimi lwayogedde munnange kinnawolofu ekiwedde emize tamukamuka neweetaaga okuyimirira ng'omusajja n'agamba nti kino abamu batunula mu ntebe zino ez'oku nsi n'ebitiibwa byazo nabagamba nti ate kati gundi mugambe bwentyo ogenda okumulaba nga yeezinga yeezinga yeefundikira olw'entebe zino ez'oku nsi n'atiirira Katonda ne Katonda ali kweganira mu maaso ge. Olunyiro lw'okusatu asatu mu nnya temulowoozanga nti najja kuleeta mirembe ku nsi sajja kuleeta mirembe wabula ekitala kubanga najja okwawukanya omwana ne kitaawe omuwala ne nnyina omugole ne nazaala we abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye ayagala kitaawe ne nnyina okusinga nze tasaanira tansaanira era ayagala mutabani we oba muwala we okusinga nze tansaanira. Njasooke tunnyonnyoleke awo ebigambo bino Kristo yali ayogera omuwendo omuntu gw'ateekeddwa okwetikka okumugoberera
1: the sacrifice
0: sadaka ejotekeddwa okuwaayo tagamba nti kyawe bakadde baffe tagamba nti kyawe baganda baffe naye agamba nti bw'obanga muganda we yakulemesa okujja gye ndi n'ogamba ha nze ogende wa Kristo waakiri kansigale wa muganda wange gwe tosaanira mulimu ab'enganda nga bw'ogamba nti olokose nga bajja kukukyayira ddala feewaffe gyebiri gyebiri nze ndi mwawule naye waliwo abataagalira liko naddala n'akamu kuntunulako
1: kubanga wayawulibwa
0: mulimu awo awo kyogera nga mpulira alaga nti oyo yeerokosa. Mulimu abamu nga bo baagifuulira ddala mpalana nga n'okuloga baloga buli kiseera bafuna akasente kaabwe ne bakuma emmindi ne bakuma ebyoto ne bakuma omulagala naye nga bannwanako eki kubeera nga nalokoka kubeera nga ndi mwawule n'obabuuza nti bwe kiba kya bbeeyi nga baagala kimpanulako lwaki bwe tebakitwala nga kyabwereere okulokoka weetaaga kumala kunneewolako bwewozi kyekirabo Kristo kyagabira ekyobwereere naye seba abantu mu kifo ky'okukitoola ate baloga kiroge si bwe busiru bw'omulogo bwe nnakugambye obo kaakati kiki ekibeerawo Katonda Kristo ono yannyonnyola n'agamba nti oyo bw'obanga kitaawo yakulemesa okujja gye ndi n'osigala n'otuteeka ku minzaani n'okumpeera ngamba njagala taata njagala Yesu njagala taata njagala Yesu gwatandika okugerageranya tosani anakuba muyigirizo tosanira nayo tekeddwa okusalawo mubufunze otekeddwa okumanya nti abooluganda bano tebalina bulamu bwetaggwaawo kirungi okukkaanya nabo nga bakkaanya ne Katonda niba bati bakkaanya ne Katonda nga bakutwala mu kuzikirira byesonyiwe Kristo n'alyoka atubuulira nti omulabe w'omuntu anaabanga wa munju ekyo mazima teyalimba buli omu akimanyi nti ku bantu abasinga obungi ababasiraanya mu kika baabata abajjajjammwe bassengammwe bannyinammwe baganda bammwe owomunju akumanyi yasinga okutambulirako n'awaayo n'ezize waliwo abantu bangi be twakalabanga babatwalidde ddala mu masabo ne babalogera ddala naye abooluganda mwe abayita mu mbeera bwetyo nga abooluganda mwe be babaloga njagala okulangirira ebiro eby'okuteebwa n'okusumululwa bwe mba munyweredde ku Yesu Mukama musaba abasaasire. Mukama musaba abawe obuwanguzi mu kigambo ekifaanana bwe kityo. Kubanga mwasalawo okwetikka omusaalaba ogwe n'omugamba nti tujja kudda mabega wabula tunaagoberera ggwe. Saba Mukama awulire okusaba kuno abawe ekisinga okubeera ekirungi. Kristo yamaliriza ebigambo bino n'agamba nti mulinyirwa 3:8 Tinoyo akwata omusaalaba gwe n'angoberera ennyuma wange. N'oyo atakwata musaalaba gwe n'angoberera ennyuma wange tasaanira. Alaba obulamu bwe alibubuza. N'abuza obulamu bwe ku lwange alibulaba. Obuweereza buno bwe tulimu abooluganda n'okuyitibwa okw'okukkiriza kulimu okwetikka omusaalaba. Kulimu okwetikka omusaalaba. Ensi n'ogivaako n'ogamba nti ngenze kunoonya Mukama. Kulimu okulabika ng'ofiiriddwa obulamu buno abantu bwe balowooza nti bwe bulamu n'onoonya Katonda n'olyoka obulaba. Ebigambo ebyo nno era si byangu weetaaga ekisa kya Katonda. Olugendo lw'okukkiriza lwe lugendo olumu olutamu. Kwa gamba olusoomooza obulamu bw'omuntu nga weetaaga ekisa kya Katonda okumazaako. Bwana ndawula bw'oba ng'onali nnyonnyogera mu America osobola okutereka visa, passport, air ticket and all that n'obeera safe. Naye olugendo lw'okulokoka luno tomanyi binaabaawo nkya. Tomanyi bikemu binajja, tomanyi ssanyu linajja. Naye ggwe ogenda gyakutwala yonna omwesiga bwesizi. Waliwo ebijja. Naye Katonda atugamba nti eri kukemebwa kulijja Mukama kwataliyinza kutuyisaamu. Abooluganda, njala okumaliriza ebigambo ebyo n'ebigambo bino. Abo abayitibwa okugoberera Kristo bayitibwa okujjukira nti Kristo bye yayitamu naffe kiyinzika ddala okubigabanako ng'abadda mu bigere ebyo okuweereza obuweereza buno bw'okubunyisa ekigambo ky'obwakabaka bwa Katonda. Kyangu nnyo okuyita mu kunyigirizibwa ne mu muliro. Naye Kristo atugamba nti tumwagale nnyo okusinga ebyo ebintu bye twagala. Ne bye kuba kufiirwa, tukkiriza okufiirwa ku lw'enjiri. Tukkiriza okufiirwa ku lw'omusaalaba. Tukkiriza okwetikka omusaalaba oguzitowanga ate bagenda gutukomererako naye nga tufiiddwa bulamu butaggwaawo. Bwe tulimala okububuza bwe tutyo ate tulyoke tubufune mu ye. Tetutyanga abo abatta omubiri naye nga tebalina buyinza ku bulamu. Wabula tutyenga oyo Katonda ayinza okutta obulamu ate n'omubiri ng'abisindika mu ggeyeena. Gwe nkusabira ow'oluganda. Ayita mu biro eby'okusoomoozebwa n'okugezesebwa n'okukemebwa okw'enjawulo. Mukama akuwa ekisonyweze obulamu obutaggwaawo bwe watoola mu Kristo Yesu. Jangu eri yeesonywere gwe atannaba kuyingira. Ate si bizibu byangu byakugoberera. Katonda ng'akoze eby'ekisa Mukama akubeera. Kubanga simaanyi gaffe si busobozi waffe wabula ekisa kya Katonda kye kitutwala okutuuka mu buwanguzi. Njala okubagayiza isa kya Katonda ne sabiiti ennungi Mukama yongere okubakuumira okubabeera. kamba sabe tusabe twegayire Katonda. Katonda binawe tuyita mwobi manyi. Goli kitafu omulungi atwagala era tuyinzisa mbyonna. Tukume kume mukama mukumanya kwa tukwegayiridde. Wakati mbyonna bye tuyita mu tujukize. Kubanga Luganda lutujukiza nti ekijoma kinyaga bitono. Webalengo tulabuddeko kubinza okujja maaso. Tusiba amaanyi kwebyo bitusoomooza. Okubona abona okukemebwa n'okukubibwa nga batulanga ekigambo kyo. Nga tujjukira nga naye wabiyitamu bwawulira abantu era n'ensi eno amazima n'egaana okugategeera. Naye nga ku nkomerero ge gali gigasa. Tubeere naffe Mukama tuleme okuwaayo amazima ku lw'okuyisaawo omubiri. Wabula leka Mukama amazima ago gajjule mu ffe. Ekigambo kyo tukijulirenga in and out of season. Tubeere ababaka abeesigwa. Habe ichigambo. Chono ero Mukama tusanyuse. Tuluteka mmasugolu na kuluno. Tuwega ido tuwele mwe mirembe. Nesabitio na Mukama jituwe mwe chisacho. Kusingabe na tutambulenga tukutiera na tukuagalanga. Tugumzeri nyalio. Tuwabu tukiduwa utumala Mukama. Kusanyuseri nyalio soso mobili. Kuleko gumzo tendelezebo mbiona. Tuwega ida tuta Mukristo Yesu Mukama wafe.
1: Amina.
0: Ile kisachini cha Katonda wafe no kukuma. Kuemba wayo Mukama wakuume. Mukama wakizo msano wagomasogea wawe mirembe. Omukisa Katonda inza byonna kitaffe omwana n'omwe mtukuvu gubakeko gubakuume gubalabirire gulemo kwa vaka kano n'emirembe egitaggwawo.
1: Amina. Ku 9:8 ne 9:5 Radio Budu Radio omuntu wa bulijjo tweyanziza nnyo ebigambo ebyolunaku olwaleero. Bannaffe be tubadde nabo nga tugabana ku bigambo bino mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama akibabalire. Mama wange Namwanduli Kasuna Lutayi ugamba otya? Taata wange Joseph Ndawula we Senya ugamba otya? Manyi Mukama ajjanjaba buli kimu kijja kubeera tere bulungi nnyo. Bannassenya Ssettaala b'ekitambuza Kaswa buli atumbudde yeebazibwa Mukama. Nkwagaliza birungi byereere. Mubeere bulungi temukyusa kalimi.

0: esimu, TV, nebirada byonna ku mulimu kone waka. Kuba 0800-203-0700 uba weleza WhatsApp ku 0785 nyamunane mu musambu mukaga musambu uba nyiga *284*#.
1: Sigenda kutokota nga sikizanikire ku Sunday enu nga biri mu rumogwa mukaga bila biri mukaga hao mu Chitofu Sports Arena nga Buddu efenke nyabururi esawa zija kwera 10 difiri akutandike geti zija kwasi kudwa mangu ulu abantu wana baba ingi deda nga watandiso kuwe ndure ya karekereke eneleto buwanguzi abantu abo baje kweba sasuda shinzo mtuwalo kumu jepye mtuwale vili muluwa mulata vifuga efirimbi engoma fufuzela ebafu esapichi Buddu hegenda kubabururi ejie Ururi ya deyonge kaba.
2: Wawe!
1: Blagidwa, Blaston Paint, Deep Water, ne Hotel Next.
3: Radio Hudu.
4: Budi wa Sunday kumacha.
5: Sunday Special.
4: Muzike, kumuzike.

0: Shoni, bamwita Shoni vibes. Akaimba ke kubagaita nkwe Shoni wise, bamwita Shoni wise. Akaimba nkwe kare. Kuyimba mtu abali jo radio muri dakika 10 bizo kesa kaita musatu ezencha. Kuyimba busatu ngwa nondira kono ngamba ndi wange kujja. Nja kono ka tabu.
1: Eno bato. Batu yo kuyimba busatu, aba yimbi basatu. Musande special.

0: ngakukasi nze nokachi kubye
1: eno bato batuyo kuyimba musatu aba yimbi basatu musande special

0: Awulidi zomu nungi olikuredi obudwe yomu ntu wabuligyo program tumusinze. Nze Sebufu Matia, omweleza wa program we na yingi deo kutu usako program tumusinze yelu na kuruwalele na kuzo mwezili abili murumu. Omwezi gwa mukaga umaka guno gwa bili abili mukaga. Tukwaniliza nyugo we na ye kumide kuredi obudwe yomu ntu wabuligyo kulisayo mu Sunday special. Na Super BJ Uganda. Kakati tu yingi deo program tumusinze yelu na kuruwalele. Abakedde okusaba ko masinzi za genja ulo tubebaza ulwecho chemukoze abali mukuvayo ne yenga kukasimu ko tadde ku radio buddo yomuntu wabulijjo tukwebaza sebo obanyabo abatekateko kugenda namwe tubebaza abatekateko kugende kaungeze yo okusoma namwe tubebaza nababivira ko ddala nga mwe mwakoma mukomo okugenda mu masinzi zo kunaku enkuru namwe mukama katonda akibawalire mu mbeera zammwe Njame mwa gufula muze nti kusande kuba kuoza, kuba kuumula, ya dokufisa yesa wemu. Na mwe tuongero kuba jukiza nti TV ze muli na wakao. Boba totadeko sente za ya kakusasula. TV yeyo egwako. Amazi, bota sasula sente. Bega gwako, tegada. Na ye mpeo jetu seno, tetulina ya domuendo gwa sente gotuji sasulida. Omuka makatonda jatu wa chitegeza. Obulamu batu wa chachisingo kubele eche bei. Na yebo olemu okufuna yesa wemu. Kusande no genda niwega hili romutonzi. No mwebaza. Nawe alie wakao. Ajachu kubalida mumbera ni ye. Nja jana akulaba mkale. Mbani dizanyo waliru nakuru waba tata. Monsi yona. Father's Day. Tuangelo kwebaza waba tata. Olwebe bimukola. Hivi miliza wa makaga mwe. Batata ababi vako na mwomuka makatonda abalaba. Abe wayonga biganye buganyi na mwomuka ma. Tusabamu programu tumusinze ya ungedo kubaku wa siza kwa mumbele zenja uruwate na abate katekiko kufuka batata. Bane chita ujali yona mwedeze kamisi jaka mweba zantuweba lukunza ala. Kari mkwani dizanyo mprogramu tumusinze. Father ya tuwege seko dansaba osoko ulile kudobozi li ya tubuze kate mbutongole. Atugulilo programu eno tumusinze.
1: Aba mpoliriza mbalamusiza nyo mulinya la mukama wafe Yesu Kristu.
0: Amina.
1: Erinya nedoboze Reverend Father John Muyingo w'Isakramento kutukuvu kuva wali ekimanya.
0: Amina.
1: Mbagaliza Sunday nungi era mbagaliza onakolulungi.
0: Amina. Tukwandiza nyo Father.
1: Kange sebo.
0: Programu eno tumusinze olunaku lwaliro nga bulijjo tugenda kusoka okufuna amasomo gaffe. Betuna avamu tujafune vangiri ya teje tunavo kugena mungigiriza mkade wafijatu teje kede. Kale, njabuli joe datu gyan soko kufuna masomo nga betutegeze za atolu vanyuma tuja kugenda mvangiri.
1: Nisebo.
0: Ampuliriza tuline Reverend Father John Miyingo kuva mu kigo ekyekimanya chesakramentu ye tukuvu. Sebo Father tukwaniriza.
1: Na anga wente sebo.
0: Awulirizo omulungi esomo erisoka. Betusoma mu kitabo kya Yeremia omulanzi omuto gwa 20 yakanyira ke 10 okutuuka ke 13. Mpuliranga bangi banzi kakanako buli ludda kutya kwerere. Momugugumbule katumugugumbule. Nababanga mikwano jange bali ndabulinzi wenagwira osanga agwa mu nsobi olwo tunaba tumulina tujja kuwolera egwanga naye omukama ndi kumpi wano omuzira namige abannumba bajja kusinzituka nda baba kinyeko ensonyi njaziba kutte olw'okulemwa. Bakuswala na kuzona ekiswalo ekitali erabirwa. Naye gwe omukama wa maje gwe awenja mu bwenkanya gwe yekanya muli munda mwonna mpanda be bowolera egwanga kubanga ensonga zange nzikukwasiza. Muyimbire omukama, mutendo omukama, kuba awunyeza omwoyo gw'omu naku mu mikono gy'ababya ulirizo mulungi ebyo omukama yabyogera
1: katonda yebale
0: oluyimbo lw'okwebulirira ekiddibwamu mpulira ng'ogerera ku kisaakyo ekingi mpulira ng'ogerera ku kisaakyo ekingi anti olw'okubeera gwe nagumira okuvumwa okuswala kwambika amaaso baganda bange nabafuukira omugwira n'abaana bannyabo n'embanga gwe batamanyi anti okwagala ennyumba yo kwamalawo n'ebivumo byabakuvuma byagwira nze ekiddibwamu mpulira ng'ogerera ku kisaakyo naye okwegayirira kwange kukutuukeko ayi mukama mu budde obw'omukwano ayi katonda mpulira ayi mukama kubanga omukwano gwo musaasizi nsuulira eriiso ng'ogerera ku bungi bw'okusaasira kwo ekiddibwamu mpulira ng'ogerera ku kisaakyo ekingi ayi mukama abatalina bwe muli mutunuulire musanyuke nammwe abanoonya omukama omutima gwammwe guddemu endasi eggulu n'ensi bimutende amayanja na buli kyonna ekyekukubiriza muli ekiddibwamu mpulira ng'ogerera ku kisaakyo ayi mukama awuliriza omulungi Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo essomo eryokubiri bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Roma omutu ogw'okutaano okuva kkanyiriri ak'12 okutuuka k'15 abooluganda ng'ekibi bwe kyayita mu muntu w'omu ne kiyingira mu nsi muno mu kyo ne mujjiramu ne walumbe walumbe n'abuna mu bantu bonna mw'oli bonna mubayonoonera ekibi kyalingawo mu nsi okutuuka etteeka lwe lyajja naye ekibi nja tewali gw'okissaako anti nja etteeka terinnabaawo so walumbe ye nga yafuŋŋama mu nsi okuviira ddala ku Adamu okutuuka ku Musa nandibadde mu abo abataayonoona nja Adamu afaananyiriza oli ow'okujja ekirabo tikibanga musango oba abantu enkuyanja baafa olw'omusango gw'omuntu omu enneema ya Katonda ng'ekirabo ejjudde mu bangi nnyo okusinga olw'enneema y'omuntu omu Yesu Kristo awuliriza omulungi ebyo omukama yabyogera
1: Katonda yebale
0: awuliriza oli ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo programu tumusinze gye masomo gaffe ag'olunaku olwaleero ago era awuliriza kkiriza tugende mu vanjiri ne mukadde waffe
1: omukama abeere nammwe
0: naawe abeere naawe
1: ebigambo by'evanjiri ya mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Matayo
0: ayi mukama ogulumizibwe
1: Matayo omutu ogw'ekkumi olunyiriri olw'abirimu omukaaga ku lw'asatu mu ssatu mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti temutyanga kubanga tewali kibikiddwa kitali bukolerwa tewali kikisiddwa kitalimanyika kye mbagamba mukizikiza mukyogerenga nga balaba ate kye muwuliranga mukaama mukiyigirizenga waggulu.

0: Sebo Father.
1: Anji Sebo.
0: Tukwaniriza nnyo era tukwebaza olw'evangiri era katusabe mu kiseera kino tugende mu njigiriza yaffe gy'otegekedde.
1: Ya bakristo baganda bange abawuliriza ba radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo, nyongera okubeebaza okubeera nga mwekumidde ku mpewo ate n'okutuuka ku lunaku lw'omukama olw'12 mu budde buno obw'omwaka omwaka A. Olwaleero tugenda okwebuulirira ku kigambo okutya, okutya fear, nga tusinziirira ddala ku masomo gonna mansatulu erisookedde ddala erivudde mu Yeremiya omulanzi, ebbaluwa Pawulo gy'awandiikira Abarooma ne Matayo evanjiri. Yeremiya omulanzi atusigiddeko ekifaananyi embeera gy'ayitamu wa gy'ayitamu, n'agamba nti bangi banoonya balinda nterebuke nsesetuke bayooke baseke. Era nsooka okwebaza omukulu Sebuufu Matiya ate ne bwembadde nsoma evanjiri nerabidde ddaladdala nga yerinnya lyo ne ŋŋamba ndowooza Katonda evanjiri ejja mukwatako mu ngeri enjawulo. Bamatiya mwena abali eyo abatuwuliriza mbalamusizza, tusomye twebuliridde ku vanjiri y'erinnya lyammwe. Yeremiya omulanzi agambye nti banjigganya bakola kino bakoze kino balinda nterebuke nseerereko katono bayooke baseke. Eno obadde oyigiriza ng'osoma evanjiri eyo obulungi ekutteko ndabidde ddala embeera gye tuyitamu abantu baffe gye bayitamu ennaku zino. Anti abantu bakwagala ne bakukubira ne bakutera waddaala naye kookola ensobi emu yokka. Ebirungi byonna ne radio Buddu byebakoledde bayinza obyerabira olw'ensobi emu yokka. So twegendereze ennyo bannange bwe tuyita mikwano gyaffe olumuse baffe ate n'omulabe bwali ogwo gwe mulimu gwa sitaani. Omuntu ali omu yekka atwagaliza ekirungi olubeerera ye Katonda. Katonda tanyumira kulaba mwana we ng'agwa ng'ava ku mulamwa, naye omulabe akutega ebirungi n'akugamba kano n'akutega kano nga gw'olabira ddala kalungi naye olunaagwa y'asooka ogamba mumulabye. So twegendereze omuntu mulamu abamu bagamba busa bwa mbogo tebukola ki bukala kungulu nga munda bubisi.
0: Kitofu.
1: Abamu ne bagamba bitooke bisalire tubyekwekwamu. Kale you cannot predict, soyinza kugamba omuntu yaani. Naye Yeremiya nga tusigira ekifaananyi kyongero tubuulira omuntu yaani era abantu betuwangaliramu. N'agamba naye sijja kuterebuka sijja kutya, Katonda oyo eyayamba abaana be nanga ajja kumbeererawo. Okutya. Okutya nga kubadde kuzze twalibadde ng'oddamu n'owesigama ku kukkiriza nga Yeremiya. Ate tayakkiriza nga yeesigamye ku experience ye ng'omuntu. Naye atunuulire ey'abalala. Gundi nga yakiyitamu nange njakiyitamu.

0: mulangira Ndawula mbebaza mu maaso g'abaana bakola pulogulaamu nti mwebale kuwuliriza era mwongere okuwuliriza ate bemuwuliriza mubiteeke mu nkola. Kakati nga ngenda ku kigambo taata yaani taata omugunjufu yali badde atya era ssebo nkoze bulungi okugamba nga n'abawuliriza bawulira ate nga nange ekigambo ekyo nkikiririzaamu nti si buli azaala nti abataata kagamba ako kanyumidde si buli azaala nti abeera
1: taata
0: ate era kakati olwaleero be baana baliyo kati wetugerera kati be baana bali abazadde bangi naye bataata batono olwekyo ekigambo taata kyetaaga omuntu azadde okukyebuulirirako ate kijja kuba kizibu nnyo okwebuulirirako nga abandi badde taata bazaala gafula kati abantu bazaala gafula era bwe mbadde wali ate ekirowoozo kinzijidde nga ndaba waliwo mpise ku bwana mbuyita bwana buwala busatu nga bukutte abaana bwe bazaala naye nga bulinganga olabira ddala nga buli ku kibonerezo ekyokuba nti balina abaana abo ngaogamba omulaba babulabi nti omwana amumenya taata yabiva ayandibadde taata n'okumanya ayinza okuba nga tamumanyi olwekyo kakati kigambo taata kyetaaga omuntu twetaaga kuddamu ndowooza oba tukizimbe buto abalifenyini abaliwo kati kyekigambo kya taata twetaaga tunakizimba tutyo buto tujja kukizimba nga bataata batandika obuvunaanyizibwa nga balina naye nekisa gy'obuzadde yabantu okugamba nti babeezeewo abantu ng'era bantu kakati bwodda ku kigambo taata bataata bangi abatamanyi nti bataata ate abamu nga n'abaana n'abakyala babazaala babalina naye nga tebamanyi nti bataata
1: nga teyeraba mu bwa bataata
0: nga kwega nti takola bya bataata kankozesa ekigambo takola byaki
1: ebyobwata
0: ekigambo taata kyeyali badde akola takikola gwe taata awulira nti wazaala omwana era omwana nga akeera kumakya naga nti taata wuyo
1: batuyimba bayimba obuyimba taata uyo taata mata taata uyo
0: webale nnyo kakati gwe ani akuyimbira akayimba ako gwe ku baana b'olina
1: ye bwe bakakuyimbira okawulira nga naawe
0: ogumira
1: ogumidderogatiera
0: baga nti taata wuyo taata mata singa omwana ayimba nti taata wuyo taata mata ng'ate olina n'ecupa y'amata nebaa bagataba mata ng'olina n'ekyennyanja
1: ngolina erindaazi
0: ate erindaazi ate ako kalimaina beera n'ekyo kyagenda omwana kyagenda okwenyumirizaamu nga katugambe alya kyaggulo alya kyamisana naye nga ali alaba amaanyi ga taata n'obuwumi bwa taata
1: n'akayimba kali keyayimbya eggulo ng'akawulira nti taata
0: kamugwanidde
1: ali ku liiso lyengega
0: olwaliro wensomedde ekigambo ekyo bakyogeddeko babuuzizza abaana ab'amasomero nti ku taata ne maama ani gw'olaba alimu ekinyusi nakati kakati njagala abagamba nti njagala abaana abagamba nti maama nze kwensibidde olukoba muwaneko emikono kumpyukereziya kategweyo kakati awo taata wenkubuulirira nti tuserebye tuweddemu ensa kakati bagambye nti bataata abagamba ni bataata nemikono kibaddeyo emitonotono naera nga tikyagala kweyanjuluza bulungi kubanga
1: kirikiri
0: ekibira kyabadde ekyabamaama ekibira kyemikono kibadde kimaze okukisaanikira kati era nabagamba nti kakati mumbuulire mwabagamba nti twagala maama kiki ekibasuula olubege nibadde batandika maama atulabirira maama atukuuma maama abeerawo maama tube maama waakuba ebintu ebifaanaganako bityo nti ate mwe bataatani kati mwe kiki kyemulaba abaana bagatatata atutwala ku ssomero twata atusasulira school fees naye nga nti akebyomwogera

0: njivyeriri nemu ogere kubichamu ya batu tata ti wakuma wakuba atukira kuku mama ngakuba
1: ngakuba e atu wadaka mire
0: e
1: atu wadaka chai
0: aha.
1: Atuka kubabukumi
0: atuka kubabukumi na hali wakira ya akira nanyo mwenga jafu waluwa na hali wakati tukumia nivu kile nukamu vingi besija kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk tujja kupataata nga obogola
1: obogoka
0: obogoka
1: maana nebitali munno
0: nebitali
1: kale okubogola koko abataata ne waliwo okubogola okuta
0: Edda nali ngamba nali saagala nnyo kigambo nti taata abogola ne waliwo oliyo yagira nti yayogera akagambo nga kakusaaga nti ha omukazi nga nakuyita mbwa ayita mu baana kali nempuliranenkuŋŋaanya ndabe kikirwa kyayita anakuyita embwa nanga agenda naga ndi boggola gwatabogolako abaana kyebavudde balalambala atenga embwa yeboggola kaakati ekigambo ku boggola kirina amakulu kweka kirina emitendera mingi tikitegeeza nti mweaa boggola ng'okola ebikolwa byolaga nti omwana omuwala oba omulenzi oba katika kangamba omulenzi gwe nga taata ayina byalabirako abeere nga ajja kubeera wa mugaso ajja kubeera taata mu nsi nga wa mugaso
1: nsimbiraawo akati tweyanza tweyanze ng'omulungi awuliriza mpummulamu katono nkomawo ne pulogulaamu tugunjuke tukyali tutunuulidde bataata ekitiibwa ky'obwataata kino tukikuumye tutya tukiyagazisizza kutya abalala abajja kankomewo
2: Uchauliza program tugunjuke mwetu yongerera okumanya ku bicho mtu bya inokola okubera omugunjufu wanu ku radio buddo radio yo mtu wa bulijjo tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukirenzio na eno ye radio buddo radio yo mtu wa bulijjo Oni muzei kakumba wana radio buddo nga kutusibwa ko rokobo
3: rokom amani kaba wanguzi
2: Alo mukuru se obanyabo
4: Mundango lye muzei kakumba nga bulijjo nalabye nalabye abalayira
2: ba minister
4: ba minister abani ba member ba parliament nga balayira nenga n'oluzungu sibalutegera bulungi
2: kati gwene kikulumira wa
4: oluzungu baluleke balayire mu ndayira yaffe yasooka oli awanike okitabo mwakiririza agambe nti ndayira mu kitooke kyagonja okufiira mu kitooke kyagonja nga n'obukuba kuba butonyerera ndayira ngenda kuba kulembera bulungi
2: Jali miaka che.
4: Na yori na yogera Solomoni kwa ya Solomoni ya Samu mishinga tebite gerekeka. Katibu ya vichebio.
2: Yo wai, bade bala ila.
4: Era nzigia kuwa constitution nze na jisa woku la ila kugenda kudibuamu.
2: Mzei kakumba, wana kredi obda kutusibu wako. Rokobomu.
3: Rokobomu, ama andikaba wangu zi.
2: Rainbow Agro Science Company Limited bebakole dagala read out edito muto kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okuda mu kumera mu nimiro yo olwa tetamix dagala likola kasoli omwemba kone bijanjalo linonga liletero muto kumale miezi 3 ngateguze mu kumera mu nimiro echiwe bilima kasira ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya biuka ngalite bisanyi mogo nebiuka bidi enduli nebibale byo mutine bikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zone za fango gamba ngaka tunyeze blighter kede bilime nebidala kati ate tanikapu Dagala disease and what is a bright season now? Obutatataganya birime. Gwayetaze dagala lino. Lisange mu bakamu farm supply. Wamune mu bansanja agrochemicals. Kubudu street mu kibuga Masaka. Wamune chotela mu town. Ebukoma nsimbi. Lisange mu batamu kede agrochemicals. Ateka disizo. Mu babukasa business store. Kuba kusima okumanya bisinga wo. Noti biri noti noti. Mwenda noti noti. Mukaga mukaga noti. Oba ku noti musamvutane mu. Biri emwemu. Nyatanu nya.
5: In Accra, customers can wait. So can the fufu and soup because a penalty is about to be taken. In Durban, Sia has officially lost his title as Brine Master. The water is burning because he's checking who got a red card. Bragging rights, they can wait. In Praia, Joao's alarm has found him awake because the game went into extra time at 2 o'clock in the morning. So indeed, sleep can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, everything can wait. The FIFA World Cup 2026, live on Supersport, only on DStv.
2: okufungisa sente leka chileme kutambuza business yoka sobo katingoli ku Stanbic Digital Forest osobola okugula okutunda sente za mawanga amalala nga weyambisa Stanbic app oba internet banking esawa yonna mu kifo kyonna obeera oli kino tekikwetagisa kusimba nyiriri tewali bino bya sayininga wano oba sayininga wali songa tekikwetagisa kumala kujja ku banka nyumira okuvunjisa sente ku miwende emisava atenga buli kimu kigwerawo songa tekiri mu kukwera likiriza ng'ovunjisa sente kubanga okikolera okusimu yo oba ku laptop yo kobere ngoli mu lugendo osasula baba kuweereza ebintu okuva e Bulaaya obanga olina byogula nga bikwetagisa kusasulira mu sente engwira Stanbic Digital Forest ekuwa obuweereza obukyasinze okuba obwangu atenga ne sente zo gwazibeera mu mitambo Stanbic Bank, erungamizibwa banki enkulu ya Uganda, nga nesimiza ba customer, zikumiwa Deposit Protection Fund ya Uganda, paka kubukadde 10. Obadde okimanyi nti osobola okusasula emisolo gyo, wamu n'ebisale ebyagerekebwa ebimanyiddwa, nga tukaluubiriziddwa, ng'okozesa MTN Momo, ky'olina okukola kyangu nnyo, kozesa Momo app, oba nyiga *165#, okufuna PRN, oba okusasula ebisale bya pamiti, engasi, ebisale ebigerekeddwa, oba okusasula layisinsi, osobola n'okusasula omusolo gw'ennyumba ezipangisibwa, omusolo oguva ku sente za boda boda oguva ku motoka wamu n'ebisale bya parking kino tekiri mu kukoowa kusimba layini ate nga kikola mbagirawo songa kikuwa obukumi akadde kuna buli wamu buli lw'oba osasula kati okusasula emisolo wamu n'ebisale bigerekeddwa ebimanyiddwa kifuuse kyangu ne MTN Momo ago ge manyi ga Momo MTN Momo erungamizibwa banki enkulu eya Uganda
5: In Accra, customers can wait. So can the fufu and soup because a penalty is about to be taken. In Durban, he has officially lost his title as Brine Master. The water is burning because he's checking who got a red card. Bragging rights, they can wait. In Praia, João's alarm has found him awake because the game went into extra time at 2 o'clock in the morning. So indeed, sleep can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, everything can wait. The FIFA World Cup 2026, live on Supersport, only on DSTV.
2: Uchauliza program tugunjuke mwetuwe yongirilo kumanya kubicho mtu vya inokola okubedo mgunjufu wano kuredio budo radio yomu tuwa ulijo
1: radio budo radio yomu tuwa ulijo wetuli tulimu program tugunjuke enteka teka wetu wetutambula njagala kubagaliza abali mu kyemisana ekyemisana ekirungi atemba jukize nti moteke teke loluva mu kyemisana twamuke ku sport sale na wali ekitovu okuwagira essaza lya fe erya Buddu wajati runa ku lwa batata
6: baba tata
1: na yemwe ewaka ekitutumya amanya nga teddala ekitibwa kya fe ekyobwa tata Lwaki tungamba konti abange tata akomyewo nga lyerinnya erikola ewaka
6: Tuba tuuma amanya
1: Alikuwa amanya ke mutuuma
6: Sikikola nga
1: Ajati loli ulira erinnya lye bayita omwami w'omuntu omu Oja kakasa nti Ajati Batata bano ekitibwa ky'obwa tata kino kyandifaananye kitya njagala tugende ku ludda luli tulabe nti ate tukittidde wa
6: kale sibu nkwebaziza nnyo n'abawuliza abalungi munnambe ebaza okubeera nga mugyekuumiddeko radio Buddu radio mutwa bulijjo program tugunjuke mbalamira okutya Allah mu mutye tukole bye yatugamba tuleke bye yatugaana kuba tugenda eyawo bannaffe bemuwulira boogera ku baafudde sawa yaabwe beetuuse nene eyaffejja beebaza abawuliza ddala nyaano bannyinaze babiri omu mwannyinaze ku saidi ya mange Asumani Kafeero Mawogoleri Ekibengo abatumidde agambye batumbudde nyumba ku nju bawuliriza program tugwinjuke nyinane mwannyinaze yeyita Musayi gwa Gulama angamba yansubwa nnyo Saturday Sunday ewedde nineze kufumbiza muzukulu munnange bali mazali agaddala nno naye olwaleero alhamdulillah mpulira wendi mwebale kutwagala kubeera nga mugiwuliriza kati abawuliriza abalungi nsooka okwebaza bataata nga bataata bataata nga bataata mbebaza tukitegedde mbebaza zizayi
1: waliwe batata
6: nga mbebaza nga si batata
1: nga batata
6: wange yafana ndibadde mfuka mire sawa zumini nsawa Allah msonywe vya sobi ya jari yukuba ya litata mubatata ya tusomese ya yagale ya gana tuwalia na katituvi ugera fefe tuwalia so kutatawa ngali mkozi mvuzi wa taksi mbalalawa ngatunyo wa matane nyama mzigo ebibyo na tuwavilia ya tuwelela ya liatu wagale ya tulaguwa mkwano ya tuambaza
1: awo tanikido hii tata
6: awo hii tata
1: Abasinga
6: temuli batata obuvunanyizibwa Katonda bwe yabakwasa bwe yaba mongola ko nabafula bebei mwabuta tembutukiriza simanyi lwaki bwe kiri oba nyinawe nabadde ogwo mukolo gunabadde ke Kampala waliwo omwami mutabani wa Jikalimao wa Mitaliba yali ayogere yali saidi ya tata womwala naganti bane tuddeyo tubulirire nade yali agamba na data fede yali kuba tata nagamba mulabe ekiriwo omulembe guno abaana ab'obulenzi mubasudde muguluka abawala bana abafumbira tugezaako batuza ntubabuulira omukyala akola kino omukyala lwati omukyala omupolere naye abalenzi babulaka ababagamba kati n'obuulira omuwala n'atukayo nga biwa mugamba si byalaba kati bataata mwe bamba mugenda okutegeka okufuuka bataata musoke mumanye taata yani taata akola ki taata afanana atya embeera eriwo olwaleero nti obufumbo oba amaka agalimu abaana agasinga tegayita makubo malungi besanga mukubo nafuuka taata namusanga mulumbe okukakana nti nyina olubuto nti gwe taata
1: mwami namugera bagambo ina akasepichi
6: namuyitako mukubo nga abigula naga nti ono nyina mugobera ndabe wagira okukakana nga ali maka ye taata kati enfuna gye mufuna mu abakyala eyo nonye ebintu bingi nnyo
1: ebitibwa byonna ebise
6: ate okumenya batata bazibu asobola n'okunyiga n'akikulangira na kujamba za debo wana kusangu uyenjira saa kusanga mulumbe lwaki wakiriza saa kulebo tukwe gamba nivi na muwe vula
1: na mulengeza
6: tenga yeya chukula yeya soka kwa chizibunye kusangu mchala asose ni anda kuzuna jevali baka la maso babikola kakati tata wa awaka gwena nyini vunanyizi wabu waka bona oyambi bwako mama atenga muise mukukanya kwera bumtakanya tujja chikola batata mama yino okulabirira waka osoka olabirira omukyalawo kubocho chatteka olabirira abana bemuzadde ekyo chatteka olabirira abali awaka obonna bakweterodde bakozi baje kwigamba embeera nti omuntu bwakula bera makago nga mukozi naye aba muntu
1: kubanga era na gobo omulabirira
6: era eyo gye nabadde omukyala nze namutwala abeera omukozi mumaka mwe nabadde amazemu emyaka ago oyo mwana eyafumbiddwa yatandika okukola nga tanatuuka kusoma nasoma namala neera yafumbirwa era omukyala naga nfumbiza omwana ngiwa nze namukuza
1: naye nga siyamuzaala
6: mama we wali ewaka
1: be bazadde aba batuufu
6: nakola ebyewuunyisa buli omu eyabaddeyo n'alaba kyeyalabye kaakati mwe bataata mmwe abampuliriza abamu abatali mwenna mwekuba embifuba eyatutonda omutonzi waffe gy'ali abalaba bye mukola mulangira abaana abalenzi abali mu myaka okuva kwana okukka wansi nga beefuula mbu bazadde tebamanyi na lwaki bazaala ekisooka buli lwazaala omwana amuleetera mumaama we
1: kituufu
6: mutulezezza abaana n'obeera n'abazzukulu ate abazzukulu ab'omulundi guno tebalekeka balina emputtu tebagambu wako
1: tebagala kola mirimu
6: fetu haba kuzamu habana haba tuletela habana nga tuba tegiri langa mtu tegira niwa na habana be mtu letela bazibu nyo umwana akulingiza na kulabanga taliyo umwana nunga mchitu na ata kudambu habaya gadi atibu habaya gadi kudambu na habanga kubugulira habulo kuga antigunga mbanga anigunzala kati mwebatate nsobije mkola muweresa abana mubanyina mwe mubamama bamwe mubasenga mwe atete muyita yo kulondola
1: atenga mwe tebaba wereka
6: ate mwe tebaba wereka
1: muli mu kukola sente
6: mwechandi badde teka nze kati nditeka ke mikono 10 nti buli muzadde buli tata yekulize omwana we ne mama we kubango mulembi gwachuse mulangira benjogera mbieka kasa nti abaana abazzukulu abali mu maka g'abantu babonyabonya bajjajja abokufaako obuti
1: nnyo
6: oyogera nova ku makya n'ozibya obudde ng'oli mu kuyomba byoli
1: songa ate bajjajja batuuse mu budde
6: bwakuwummula kati bano abaana be twazaala batujjako obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa bwe babweggyako ne babuleeta eno bo beeyagale kasita maama gy'ali bonazaala nja
1: mulekere
6: awo tuleetera abaana bammwe mubeekulize omwana akujooga
1: bakuyite taata ng'ekitiibwa kya taata
6: okyagamba oyo kazenda ayogera ki
1: weba kasaa 12
6: ate akuyise kazende n'abato
1: bawulira
6: kubaba batende kugenda kulaba nga neyaddako neyaddako bonna empisa emu kubanga omukulu aba abalaze ne bataata mufune obuvunaanyizibwa abaana bano kyovola aba nti bononese ebiseera ebisinga eriyo jjajja atamanyi nakwogera kigambo naakutuulira byokola naye sirikira naga be balaba abaana baawe bakole abaana baguzawo bajjajja baabwe amayumba ekiro omwana atambula n'agenda ffe twakula tusaba nguvu tyo waka nga toyogedde gy'olaga yingu utandikira wa yingu uyenjezaji eche chikujie wakange mmele weline chai walina bulichimu niyabe nina kuzuru ye bungula bwengulu wabaye gundi aluwa chwe nga ya ise muda atibwa kumundo muza sebo vawa vanya vawa takunyega asiri kagamba kati unambuza akoleji kati nuru echo mweba tata boba watwala omwana je wa mutwala ati wakilifaa yonyo kugenda yola bechiriyo tebalondola biliyo ate tebateeka yo buyambi abamu nga nabakolo nyini nga yekulize omwana we tata ne mama we bali kyokka abaana ne mbabonyabonya tebali ya bulungi obalekera binyebwa gwe mu kibugo siba ku nkoko obalekera mukene mu kibugo ya nyama
1: nadayo ngo ubankonoko
6: obalekera ebyo obisera balete ku chips wano waliwo yani waliwe yani waliwe bali wano banji bulala abenkoko ne muyita ogama nti balete wano oyogegenda tukufuna genda tugende wano kati n'olwekyo obunanyiza bwamwe mbule tata bobo wakadalo kakasa olisewa akasente akayamba abuwaka olisewa akasente ako
1: kuli seva niziwa na yaimba ati mwongeze kamezi
6: na huyo kukuchigambi ichi
1: mwongeze
6: kamezi ya gama mwongeze kameza
1: ya toke liyari yeri nkumi ebirika ya mitwale esatu
6: ya wakupaka tigase mu manji mkana akasera manji nyo tigase nira nizo kwa nira ngoluta sobode note kwa mwano wajajawe no male mieze biringa tori nyeyo ya dokuba kasimu tijaji omwano ya aliatia
1: no mwezi kiba kinene
6: tulabanga abazadde tebakyali na buvunaanyizibwa kubanga jjajja ono gw'omuwadde mutunuulire emyaka gy'alina n'eddoboozi lyayino olabe n'omwana gw'omuwadde mulangaatira akomeeri nomutunula kaatya agabwe nayogere mu omwana nampisaamu ekikundi
1: balinaebifubabakuba bulungi nnyo
6: nkwekola kintu kijjajja nedda nze ngenda kukola bwenti nakuddamu bwati nga talina nansonyi kati abaana abo omusango omunene guli kuba kitaabwe abazadde abasajja lwaki muzaala abaana ne mutabeekuliza
1: kituufu
6: muddeyo nga ffe bwe baatukuza ffe twakula ne bataata baffe ne maama ng'omanyi taata agendako mawo maama gosibye naye era nagamba mune butakole ti nakulope wa kitaawo kijja kuba kibi ogenda okulaba ngaobikogwayesibandupa ne bampisaamu ezembuya naye mmwe abatafaayo tuyinza nakumanya nti omwana alina okunywa ku sukaali tuyinza nakumanya ne kasabbuuni akoza olugoyi kubanga tulina okoza abaana beekyafuwaza naye ne sabbuuni abalimu tugwa omugula abazadde abalina abaana bamwe tebaagala bingi maama ero nigagayagala akutukirira awe emotoka sebu Kwa gala bati kule moto kwa mwana jireta wane wajanga aliso mtigwa sabuni ugama tumunangu ukozi. Kuyanga guko la waka.
0: Ichigambo, ichigambo choba dekajati.
6: Esu.
0: Chichishe njini nti, mnjini tibama njini tiba nukuzara bazara. Tibama njini nava na bawa.
6: Nabulwa sabuni, nabulwa orugwe rwa yambala. Tebama njideko dalanti omwana abamu gulido mfariso kwa asula. Tebama njideko dalanti omwana yibi kabula angiti. No kwata gomesi, no jimubika neyulika, nedayo neendala neyulika. Kubanga tata ya kwete omwana atajja na mfarisa atajja na bulangiti. Taina suka. Nenga jari akole. No mwezi nekwena angata kubideko kusimu.
1: Akagoyika kechika denga kumuwa.
6: Kumuwa kumubika. Katibye batata abali wabe
1: nako. Atenga nakapya tokasubira kuvaye
6: batata. Atenga ngatasubula nemyaka jomaze takakuwanga koto manyinti ba amanyinti mama wanga ayambalo bajjajja wango basenga wange. Nolwekyo tufuna obuvunanyizibwa. Kati onaku nnongolwa abatata.
1: Tudemo tutule.
6: Tudemo tutule.
1: Eranze mbadde wano mwami namugera bwaze. Ekigambo ky'ensoso mmuga nti owaayi kulika kutuuka ku lunaku lw'abataata nti tutuuseeko nkyayogera ne muga wa mbadde wano nga nne neekuba mu ttooki ddala bye bampita nti taata bituufu byendi ngenza era mwami namugera mugera nti ngenza okwekolako evaluation ng'anaa nti kale ekitundutundu ekinene
6: nnyo
1: nkikoze
6: ate gw'oba wa bbeeyi
1: ekitundutundu ekinene nnyo
6: naye eriyo atalina na katundutundu kakoze gw'ogamba ekitundutundu ekinene kati katugeze gw'oli 85%
1: kati ate
6: eriyo atalina 15
1: naye nga taata
6: ng'ali waka ngaba naba balaba na makugunyu gaita wabweru
1: ha chemba dengeno kugama nika waluwe tu itao nga batu ndobu pali
6: miyoru wale ilo kusende zino bagamba lukumi lukumi jangotu ale bili bili
1: jangotu mwanyi webanu labu teka mkutia bukulachi
6: nga tusobo dena
1: pali zili mwama dirisa
6: abana olabu titibaina vunaiza watata katika sizo nika mwanyi munoge mwanyi no mchala taba singa tibabi rayasi ndika yo mchala naba nabo
1: ukwate ye chisao
6: mgambe kwate chitundu chensawo wa mga nti ensawo iyo jidaba mchala
1: mtuwe soko gulie kubane
6: gembo jitunde olabe vitali waka nesoke la kubana vanogwe mkola ogenye mkataro lukutano oyole kuba kuba kuyole bogane mituale tani mkatale mugenze kuyole labana ngoe za kusiba mbusiri haa abadja gamanti wafunyo
1: mzungu
6: wafunyo mzungu go waseko kuba bana bachanja nimu abazadde batata abatafa kuba chichi okumenye muri babi nnyo temuba weleda kusoma temuba ambaza balabike bulungi ate ne mukola ye kibye nnyo ekibba ababiko ate mu abakikola mbakoli midenze go mulaba muganza abaana bamwe
1: je bali
6: mbade nga ntugenda gana
1: aje bali
6: mbade nga
1: ntugenda gana nabiyokula bila kombili nabiyonji mbimanyi
6: kakati tata wa watu nuzo mwana we mumbuga za sitani obo utegira obo batu tegira obo sa obo batu sa omwana wo
1: omwana wogo wakera na
6: uzara mbimu nga kubo tinga wachikola Allahu akbar wataba sajja bekaza
1: nyo
6: tema inansonyi kubanga ekintu kyokola kiba kikwambudde we nawe nango otambula bukunya naye mubikola batata kosi roza yo mukyala asobola ganza mwana we gwe yazala era bwabaye aba oba kiki sinza nakukimanya kuba sikiwulirangako naye bwobanga nawe juli mukyala aganza mutabani we obo sana kufa ove munsi oba toyina mugasi
1: kama tubere
6: ebigambo
1: ebimulira binatusimatuka
6: tekisimatuse mukyogedde omukyala n'oganza omwana gwe wazaala Allah abasaana akuggye mu nsi kuba kikolwa kibi nnyo naye abaami
1: oba ofuuse ensolo
6: oba otokyali muntu kyovola
1: olaba n'ensolo
0: matukikola
6: ensolo nazo tezikikola ensolo emanyi ensolo ginaayo era kyovola nze nabagamba nti enkuba eno gyemulaba guno omusana Allah abiwa bisolo kuba ebyasigala ku bubumbwa
1: ffetetukyalina
6: kubigwanira gwe taata n'obeera ng'oganza omwana wo ninga mama wali n'omwana wali bonnanga bantu bo Allahu akbar
1: niyo bagattiko otya
6: babikola gye bali
1: era batunuulira oti
6: babikolera ddala kakati abami bwembate muina kubulirirwa mugendeko mu masinzizo bwoira bangu oline ekizibu ekyo ku byenjogedde tufa ku baana tobalabirira ate oyina omukyala waka ate ye n'omuyisa bulala nnyo n'omuvuma nga abaana balaba n'omulangira nga abaana balaba n'omulangira gye wamulonda n'omulangira ensobizi wamulabako emabega ng'abantu bawulira mugende mu masinzizo musome mutuule ne wote yugadde tumugambya musomesa ino bafazo baseka nti nyina kino watula ejiro jja kulaba nga Allah aleeta obubaka nga abuyisa mu musomesa oyo nga bukutuukako
1: nga
6: ekyo Allah akikola nnyo oba olina obuzibu n'ogenda ogenda okuwulira ng'ekizibu ky'obadde nakyo
1: ng'otoobulukuse
6: kyebasuunuga nti nanga alinga eyalabye ebifo ewaka alinga eyandabye mugende mu masinzizo bw'oba tosobola funayo mukwano gwo umwebuzeko mugenda ibanange
1: kino
6: nkivunuka entya oba abaana muzadde bamutasobola mukendeeze waliwo enkola ennungi gy'osobola okukola nga togenze na mu family planning enekulwaza bikansa mu maaso eyo naye ne mutazaala baana abo botasobola olw'obusiru bwo n'obugayaavu bwo kubanga olwaleero omuntu alina emikono n'amagulu emikono gy'ebiryo gira n'amagulu gosobola okutambula tiwandibadde nga tosobola kuweerera mwana ebyokukola bingi abakozesebwa bwangi nzina tunuunya omukozi gwenteeka awakambuze okiraba naye nga gye bali abatalina kyebakola mwanoonya akulimirako n'akuwula naye nga abantu mwe bali abatalina emirimu abasiiba nga basala
1: ate abavubuka abavubuka
6: banyooma emirimu nze bandaba batya nga nnima kyokka nga mu musawo temulimu yadde musolo kumi teruliimu nze bandaba batya nga nkima amazzi mugende mukole musobole okuyambagana ate beera wa mukwano ne mukyalawo asobole okukuwabula abaami abamu tibaagala bba wabula mukyala agambako nti mune tuyiye kyetukola tugende tupakase wagundi tulime abantu bapakasa ne bafuna sente n'akulimira n'akujjamu emitwalo 15 n'agenda n'abaku kyakola n'agamba enetaano kwangulemu akafaliso omwana nge talina waasula zino kanzikozese wala omwezi olwabe gujja nagaa ti ali nagula mufaliso kati kangule ka bulangiti buba oyina obwongo obukola naye abaana abavubukamu abavuga booda nemuvuga booda nemutwononera abaana baffe abasoma ku makubo
1: ng'ate naabo abaana ewo balina
6: nga naawe ozaala
1: ate buli mwana yalibadde ng'omaze okuzaala buli mwana wa buwala gw'olaba yalibadde muwalawo
6: kyekyo kuba ebwe kikuluma nga bakikoze owuwo naawe bw'oba oluma ng'okikola owa munno naye tebafuddeeyo musonyi wa ababooda muli bakwano bayinde nvuga bu kiseera kuba emotoka gyensinga okutambuza mu nsi
1: entambula
6: yange naye abalina empisa embi muzikendeeze
1: kitoofu
6: kubanga nakyo si kirungi
1: teyanzanye tweyanze ge mwami Namugera waliwe wasimbye akati tukasimbule batata
0: enasimbye akati ekigambo ogenda n'osirikirira baga n'obulwa nebikubuuza embiibya ekigambo taata ngaera bwekivuga abantu nsaba Katonda abamulise bakitegeere kubanga ajja ti byagamba oba bituwulidde byemuwulidde naye byempulidde kwegamba omuntu okuba nti okola ng'olina otuuse okuzaala otuuse ku myaka ekiga nti oyo osobola okuzaala okuteeka omunsi mu nsi nga Katonda bwe yagamba ate n'oba nga ekigendererwa ekyo tolina kabonero kagamba nti kwegamba okikola nga agamba nti bwova bwoti bwofubutuka ng'emmese bwefubutuka mu kita yes n'odduka n'olowooza nti kakati ndowooza kuzaala
1: kati kuzaala
0: ate n'okuzaala kwennyini waliwo naba kwegamba okujjako nga tuzzeeyo ne tutegeera omuntu obuntu bulamu eddiini obuwangwa kyetu butugamba kubanga wonna wonna buli wamu gyekiri nze sinza kugamba abantu nti mugende okugamba omuntu nti mugende mu masinzizo omuntu tikiitagana kumugamba bugambi kubanga kyekimu kiringanga kya butonde nti ekika eddiini n'eggwanga biringanga Katonda byeyatwolamu kuba bwowulira nti wano mpulira jati kasitawulira nti kakooza nti
1: Oyo mwenye
0: nazi.
1: Chitu.
0: Chigambe chuchi njini. Singa mtu ayogira. Kweka oyateke denti kakati amanyo vini ntoka wabikira chini wabitambula. Na vini gamba nti ogenda kufuno mukazi. Bwobanga kastobanga odide mpeke no jiteka mutaka papa. Uwatademe ya vinyevu, ulindi za vinyevu.
1: Tolindi ila kawo.
0: Tolindi ila kawo.
1: Lindi.
0: Ulindi ila chi?
1: Chinyevu ha.
0: Ne, obudabu na gundi katonde ya tuteka munti omukazi na omusajja bwebabe ilabu na baikibari hindi lidi. Mwana. Inesho vula manti na wana umudu waga banawafu mbidwe mungeri entufu. Oyaga abukati mune mwana ashabuze nengo mufumbo bebali na yate kakati stani yoyitiriza gwa agenda ngo otomera buli kanankani ojabaza osule nenjuba nengo atele chovula banti urokuba bafubutu kwa bafubutusi agama nunga ntinzi sizara kagamba mbate ntani kangenti ndabi abana abawana basatu nga bakutaba mchibuga munu nenga budi ulibu atambula na umwana akawe echa mpapi agenda asenga na msaji guatama ina jari wabala deba batambula nga na umwana wabala wana na buu balinga nga bali kuchibone lezo wabatiso msalaba kakati ekigambo umwana kuzala chitegeza ndi uina ukulabidila umwana uwe ukuza de nchigambo gama ndi na hino haya tibia adagamba mwemule zile njina inzo kuwanga siya tuto mwana wajajawa umukazi ya mwana umukazi ya mzade na gandhi ya atuka na gandhi mwana uyo nimele
1: mwana wa mwuyo
0: mwana wa mwuyo
6: na mazima
0: hey kakati nga guwazara atino terini uwe wana ndizada habana usa
6: abono banji ya babo nabo na mumbereyo
0: atino na zara zewewe mbanyi nazara umumwana wazo woku yoku sato na kuata wana wana na haba teka wali wa njina
6: Allah.
0: Na inga ya na inga njina ya aliso ya azade yes akira kumacha na ataya ya na agenda kuzipuru na agenda wada na ali ukadayo na atunuli na njino vaya mfungi ya kawugo
1: abuza na ukubuza
0: mama tili tuwalika wakulia
6: nienge nono nyawa na boteka
0: nono nyawa na boteka
1: nienge nawa na bewe balia
0: mwewe ati batu atipa na akura kakati umwana na manyata nitu yuchitange ila uzadu wana anabu yu alibu yu miyakati ya atenga matu bewe ya gara amuna uyu na musa na mbana tuwali wali wa mama
1: ulila
0: yu wali wa mama tuwali wali wa kawa mama atende ulimu na akubu uline neye wana nga nubu sanyifu msanyifu oye awona kukunula umwa bako hida na kukunula awona kukunula umwa mwe na mkukunula umwa benyum yako
6: benyumiza
0: ye benyumiza tali wali wa mama echigambo tata kitegeza nti oyino kutwala ovunanyizibwa okulabirira omwana oyo kakati haja tabadaga nti banayi mugende bogenda nze kanjogere kereziya jenda jembera bogenda mu kereziya abasajja obawenja buwenzi
1: tuba kyalimu autolimbye
0: owenja ki
1: bawenje
0: atenze njagala kwebazaako abasiraamu bano
6: abaami
1: bajumbira nnyo kubanga nze abasiraamu mbalina mikwano gyange
0: kituufu
1: n'emizikiti olumu nnengerayo
0: kituufu
1: ne tuba tugenze okuziika era olabanga abagenda okusaalira abakyala eno batono nnyo nga naye abaami laini ziweredde ddala kumpi 20
0: kakati nno nkugambye
1: naye waffe
0: owenja muwenji kakati oba mukerezia omusajja bakuwenja buwenzi
1: obwataata buno
0: obwataata omwana ono n'omugambo otya nti eddiini yaffe eno
6: amazima
0: nze mbadde ku nkiiko z'amasomero eziwerako aga primary managing committee gundi board of governors naye nga abazadde nga babayise oyinza okugamba nti abaana bonna abaanabannamwandu kovaolaba nti waliwo lwetwali wano nembaga nti banne ng'oggyeko obuvunanyizibwa abantu be batategeera ate ne bagenda ne babuyingiramu era lwacho vula anti mtuwa gire nebi gambi vita kwa la makulu ti single mother echo chichi chaga anu kuingi la mbula mbwana
1: mami na mge
0: wangi
1: umulamu single mother chaga anu kuingi la
0: mbula chaga ana
1: auli nizo chari kuledi yobudu yomuntu wabuli jotufunuli la batato lwale lukuru na kuru wa feru no nga tunanywa muka chupa kabia nga tunanywa muka chupa kasoda okweyo zayo zanti gwe tata njagala kwebaza walu omuvubuka na musanze gula okunaluduga vuko garaji wa wa mwami kasozi asija kumukisa yesebuma sente nenga yaze ne kawalake nga yaze ne kawalake nga bali yawo akawala bwe kamwechi muza tata katika nkwechi no mweka mugolola nga olabi na daranti
0: umwano ya ateke ilanti ya ni
1: tawe elabu yogende bote ebyo lozo bigenze ni nganti umwano no ya tusoku wanga gatata katika nkweye chibuzo chilete na chukula na chino chukule mi olaba anga wali umwano na ateke ilanti ono ya ni
0: yitata yes
1: kubanga natu seno gane kakane kakakana kwenze tata unenga uwa tata wange uli uri
0: nzitata tiyali mfunyi nyo na yenze na manya tata kubanga wali yange ikifi
1: na ikiwela
0: so vora ntunedi jangyaro mvigenda kumpora nengkeji
1: wana fetu waga lukumata geza kwa nafaba na ile vocational institute John Wilson Center Masaka tende kere rino weliri wali kukube ligende kako batata liru kati muzuku ke umwano ya gara ya limo kusoma center za kubula mutwali wali usasuri mpola aveyo ne kakwabula yo akanamu yamba okumuku mamubulamu obwensi courses nyingi nyeziri wali kuna ile vocational na mutwali yo mwana aige chintu echina mutambuza mu maso tukugamati waliwo ne basale ku wedding ne catering ku course ezo biri bonoba oyangu yennyo basale ezo weziri jangu tuzikuwe abanaire vocational institute John Wilson Center tufune ku note musanvu note 2 asatu mu 2 nkaga munana 10 oba note musanvu munana alusanvu asatu munana bitano mumunana mpumula mukatono nkomawo
7: ibyo kugunjuka kufuka mugunjufu tebigwayo ibilala tubikuletera musawe yokubiri eyo ibadde sawe soka ya program tugunjuke wano Radio Buddu esawa wano Radio Buddu esawa zirimunane zo mutuntu budde bwa gandalo webale kuuliriza Radio Buddu
8: mzee abantu bano balaba bwenasaba mzee bwenasaba Yesu okumpe chifu
7: Ulika yomu sawe soka, kakana tuingi desawe yoku wili, eyoku gunjuka, mprogwa mtu gunjuka, wanuk Radio Buddu.
1: Tetuja kubandaza, katugene musawa ya fe yoku wili. Mwami na mgerira kangende uwo,
0: yes,
1: wemba soka. Ebi ntwe biti obo dechiti wa chobu atata.
0: Yes,
1: mugenze mubiko onyeko.
0: Ebi
1: tono tono. Mubalaze tata ya alibade buati.
0: Yes,
1: neka tutunukulire yo dala.
0: Yes,
1: tubitu wani isebi tata.
0: Nga sinema kutuka kubita tata. Kuwate hili saga na kubio gerida kote.
1: Kubanga, nzijuki level the father chibi olumu yaliye California. Nga igiriza yali Boston yali ayigiriza kuluna kulwa batata naga anti ekigambo tata temukimanyi tata chiva mukigambo kutata
0: wakikite ne wafu tugire nti kutatira
1: okutatira
0: yes
1: tata oyino kubanga otata
0: utatira
1: tata oyino kubanga buli kimukwe gaba ku sente
0: ati okutatira kiringanga to protect
1: aha okukuma
0: okukuma kakati utata gwe eraki bakulindiriddemu bwe bagamba okukuma tebaga nti kwate mundu mayaba ndo bintu rumu tubikwa tubikwa tabubi okukuma kitegeza nti omwana bomulabirira bomuyisa obulungi bomwabi yetaga bomwabuli kimu oho ogizeki
1: obwatatu obuku
0: otati de era omwana ajja kumanya nti daladala omwana ono manya ono ye kiki ya ati kibi kubagwa ni sebo kiwadde yagala okuyita bitata tata tiwali tata tata kujja konti fwe abazadde abazadde kankite kigambo kankyogere fwe tuva kukiteteeka okukola ne twesiriwaza waliwo oli yagamba nti bwoza okuzaalibwa ng'oli mwavu si musango naye okukula okukula mu nsi n'ofa ng'oli mwavu musango era hey kubanga taata kasi totandika kiringanga agamba nti bw'otandika okuzimba ennyumba njagala okwogera abalaki oyinza okwesanga nti bw'omala bw'otandika okuzimba ennyumba olina buli ettaffaali gw'olina okulisaako seminti gw'olina okumugula beena ebirala byonna byonna byonna olyoka oggyemu ennyumba eyitibwaki ennyumba naye gwe bw'ogamba bugambe nti nze nebiyitaatataata kweka kubanga wona ogamba okwogera ku biyitaatataata nyinza okuga abantu bayinza okuga nti omuntu namugera yaze ku lediyo kuvuma bantu kubanga majority biyitaatataata
1: abasinga obungi obalabira dda mu kiti ekyo
0: bwemuwe mbalabira era kyova olaba nze ebintu bwe mbiraba simanyi nti ndowooza nabalaba ne waliwo ekintu kyetulaba ne tukibikka ne tukiyisaako amaaso kubanga omuntu okugamba oli omuntu okumugamba ku nsobi ekolebwa olina ga nti ekyo kyajja tekikyaddayo tekikyakyuka kakati oyo omulindidde kuvaamu kikalungi ki waliwo omukulu omu yagamba nti amagezi galina geegi naye obusiru tibulina
1: amagezi go galina
0: geegi
1: naye obusiru
0: tibulina era kyovaola nti omuntu bw'ayagala okweteekamu ebigambo ebyo nti ye talina geegi ng'omanyira ddala nti obusiru bwatambuliramu kakati era bwe baaba bataata gweoyinza otya okugamba nti gweyita taata naye nga obabalira mu ngalo waliwo mulala nakuga nti nakazaala abaana mukaaga buli naye bali mumanya abw eyo nga ye kweganga n'okwematira yematizizza kakati ono bwonootandika okumenya abo nga bweogenda okulaga abasinga obubungi bajja kuba biitaatataata nga bwebadde ogamba ate nga bwekiri
1: kulu naasinzidde no kufaamu ebyerimu agambye nti wabula ku bye mwogedde byonna bataata b'ennaku zino bagwanamu essaala mpitirivu
0: okiraba kakati awo wetuli jukira bwe twali twogera ku bigambo bino ebyamaka nti amaka ninkuga nti ebimu kumbi anti era amaka mwe muva abaana era kyobula ti n'amaka gennyini geego
1: kituufu
0: ate agasinda mwena agayita gwe guwaleese biitaatataata kakati amaka gonoomanya
1: bwenakikyusaamu kubanga kamyahudu mugerwa naye abebazizza nnyo ali ku classical secondary school age nti bataata bo beetaaga saala mwe bali kuweereza nze senkayi rashid abangi gwebanyinga saadi munakayiba ajja tibakuweereza salaamu yo weeri wano agane nze endowooza ekitiibwa kya taata tekikoma ku baana boobeera nabo waka bokka mbadde manyi nti omusajja abaana ne bwebabeera wajjajjaabwe era taata olina okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo bataata tususse okulekerera bamaama obuvunaanyizibwa netwebeerera mu byaffe kituufu nnyo kimanyikiddwa nti father is the head oba taata gwe mutwe gw'amaka otaddemu oluzungu lungi nnyo naye era wamma musomesa ayine moses ali eri yantonde ku toki ya nasaland primary school age nti gwe mutwe gwewaka nolwekyo taata omulungi alina okufaayo ennyo ku buli nsonga ebeera ewaka webale nnyo matiya mwanyoko wuuno si mwanyoko ono owenabinoga sembabule
6: baba
1: agaye nti na mwami namugera haja mwanyi naze haja ti mwe wale kutusomesa soka kweba za kato nanti mwanyi naze mwari studio yu kulika yuji wabade
6: na wabade yu
1: usane tuwa kusubwa nyoku mulamu mwari buba kwa atako
6: gwansala
1: agenti mulangire sani zino batato ubunde basi nze nyoku mwumalida mubia amasanyu
6: chichu
1: no kuchakala nebira bido buvunanyizwa bwabwe nze nyina tata gwe mmanyi aina abaana n'omukyala na ye asobola okusimbula waka na agenda enabugabo ku beach wiki namba ngaliyeyo abaana ne babagoba ku masomero
6: amazima
1: wiki namba nga batudde waka chokka tata wiki namba ajimala nabugabo ku beach ngali mu kusasanya nsimbi
6: uliriza
1: tamanyi na bifamu makage tamanyi bwe balide tamanyi bwe basuze banake we bale kutuweleza no sali Farida ndowozera alika sijagiwa aje timumpere salamu ne kojja muna musirize nti mwe bale kutugunjula Allah akibabalire ku mulamwa ne nno mukimanyi nti batata tibakyali batate nakuzino kubanga omwami atasobola kulabirira mukyala we na baana be awo n'okutuukiriza obuvunaanyizibwa obukakatibwako oyo tagwana kuyitibwa taata era abaami mwesabire nnyo tukubye n'emisumaali nno mwami namugera maliriza ngende wajati
0: kakati kigambo kyenjagala okumaliriza nakyo mbadde nkugamba nti ntudde ku mbadde ntudde ku nkiiko z'amasomero nga nkyaliko ezimwebwa nene ekinabaga n'osanga enkiiko ezo zonna zonna ziba zaaki kakati taata ekireese obuzibu era kituteeka okugololamu tutegeere bwe tuba tugenda mu kutandika okuzaala abaana twetegese tutya tojja kuyitibwa taata ng'omwana tolinawo omusuza abamu bazaala nga tebalina nabo basula
1: nga tewali we basula kituufu
0: okitanga abavubuka nga baligu nga bayinza okuba abavubuka basatu nga balinamu we bali webasula naye nga webavuwa ne batabaala ogenda okuzaala
1: nebatandika okuzaala
0: kakati oyo taata
1: bali
0: mu kazigo kamu ate nga gye bali kakati obwa taata obwagazaki ati bw'obanga tosobole kinatandisa okugamba nti
1: sikatala nti oyina okuzaala
0: sikatala
1: sikatalaerawali
0: musango kuvuna tulina sewe mulangira nti bwe tuba tugira nga batusomera abatuukirivu bebatubulamu nosanga nga waliwo bannamalungu yali yekka era tewali gavumenti eyinza okugaa nti musajja ono lwaki ali yekka lwaki tazaala ate kyandibadde si kya bugunjufu batanyinza okwogera ekigambo nekireeta ebizibu si kya bugunjufu okubeerawo ng'okola ebintu byotasobola kwogera ki kumaliriza buvunaanyizibwa bwawe olaba n'ensolo ensolo yennyini ensolo ezaalira mu nsiko mu ttale ekuuma omwana gwayo n'embuzi bwezaala bweri
1: nagenda konze mu kkuumiro ly'ebisolo kakugondezeemu ne ntunuulira empologoma nga zitambula naye nakimanya nti eno famire ng'enkazi erya waliwo obwana obukulembedde enkazi ezzeeko ng'eno sseddume evaako mpola mabega
0: gaidinga
1: ekoze gaadi
0: kati
1: bali batambula nga n'ogamba nti naye kati ojja osange amaka agamu ojja kusanga nga taata yakulembedde maama addako ate nno nga waliwo n'akabanga akawerera ddala
0: ate oyo oyinza okugamba nti eribetabetako kubanga ono gwe twogerako ye buli omwana amuyira ziizi omukyala amuyira ziizi amaka gamuyira ziizi kyokka azaala
1: hajati nzizeewo ddala biki Oba mmo aba bakazi mmo tuviriddeko obuzibu buno.
0: Mhm.
1: Aba tuwasa.
0: Oh.
1: Ekuba bakazi begumulidde omuzogo.
0: Eh.
1: Mtu wasa mukoze sente za mmuzirina.
6: Kati bwe bobo fuso omwami wange kitegeza kujja ko buvunanyizibwa abo.
1: Nga ndi munju oyo. Nga olwo bwataata nabukolerawo.
6: Nga lwaki tobukole?
1: Mwate mukiriza.
6: Lwaki?
1: Enju ojinaka akajiko k'omusenyu.
6: Apana, apana. Ate ebyo ze nabyogera dda nti amukyala abayeisiza bwati abatamanyikyali. Kuba ne bwaba yagizimba ngeri awe mumatiri munanga tumuli musajja eri batyo mugasa. Kati uba ufunye chabe inye kufuna umusajja ze mmakago. Lwaki tokiriza nabera nti era yina nyinigo. Kiba kya buswabu ganti amakazi.
1: Nze ngambe ekyo nakyo kitumaze munyo.
6: Ye bolu achi mukiriza baba wase.
0: Atenze
6: hasi. Bichiba angaji.
0: Ngeri jita limbi lanyi. Ne aunze sila bila odara na wechijira.
6: Wachi umami ukiriza
0: baba kutuli kuchigambo tata.
6: Kovengo zuwa.
1: Kukuli dobu atate uo mchala
6: mungu. Wachi mzali dewa. Kati
0: umzali dewa.
6: Mwana watu umzade.
0: Umzali dewa.
1: Mkikidalembo gole.
6: Wachi.
1: Sina muwate chikopo.
6: Weka kuchami ya basa.
1: Weta ata. Aumba nina kugonda.
6: Apana.
0: Atesi kugonda uko. Kama ndo nina kwe wala mabufu nanyi zivwa. Ewa za chikutuwa la yu.
1: Oromba mbu ewa la
0: mbu.
6: Tawali nisonga. Wachi. Kale ugambye nti wawaso mchala na ingoli amakaga mchala. Wachi toteka yu vunanyi zivwabu.
1: Ndi makaga mchala.
6: Ate chikuja kwa
1: busa. Biyona webidi.
6: Apana, apana. Biyona webidi.
1: Mchala akanyamareta mubunji. Akamere wekali. Masanyalaza agasa sula.
6: Anti nawe katuwala webio nabi kuyambye. Wachi tufa kubana bano noba umsinji omulunji. Kubaba na abana bano be muzadde olino ba umsinji omulunji. Ate ebyo bitesa ne mchala unga muli eri mu kisenge. Kubanga omukyala bwabanga akwe kitiibwa agenda kwata sukulu fiza azikuwa gambe tigendo ziwa abaana. Omukyala alina amagezi.
1: Oyose n'okwongerako.
6: Omukyala yagala ofuna omusajja amwagala ebita addira sente z'olina zikwase bbaawo omwami wo omugambe nti ziwa omukyala omwami.
1: Odda mu kidda.
6: Omwami agambe.
1: Bw'ova wano odda mu kidda.
6: Era gyendaga.
1: Ojja kuyitaawo.
6: Njja kuyitaawo.
1: Abakyala bawo ojja babuuza nako.
6: Wachi nita.
1: Omchala kwa atesente. Azikuwa omwami. Ove mchisengu gaya. Amza.
6: Mujia wano.
1: Kufizizo zizo.
6: Checho.
1: Agundi.
6: Obu wafungo mkaza ainzo kubamu singa talabia yon na kwemuruma. Yada inasente. Tuluza anti naba inasente. Naba baba chichi. Umusajja haba umusajja. Nebo baba era kukola chaya gara. Era kudu kabufu na anzi kwa mwami na mgila vya gambi. Biba fula antino chie. Echo kubanti ndi makago techiteke zanti siri musajja. Era nimsuwa na kukubira mwe mpibu mba wa kukuba. Kubanga walitu omulina nenzi jane nkuyamba. Ate lwaki omumanyira. Kukuba kumanyira tia katudaye ringa siri kwa abo viva wasa gobirese nena mwakazi jesimanyi yo mkazi awasa msaji ya chichigambo sichi winji kuchogera muba mwagala nando mkazi ainzo kubanga la ya mua sente zenga ine vintu vya tichitegeza nitajia kufuna mkazi ulo kuba ainu mkazi tasubula kuba makaga agende wono muteka aumu ina chikanya atuna mwaba msaji anga daruri msaji ya wambavu umugambi lao Mzo kujie uo mbele makago kakasa anti nze bao. Kuhu mkaza jakiriza bulichimu. Kubaba yakoma, obaya akulali ya kuagala, hainu kumanya tune mwami na ganti sagala kumpisa maso makago. Abana bala genti nze bao. Iyo kubanyumiza abana anti gana makaga angono chitamu wajabu zaati la gosu ala. Gumchala. Kosi javu tonde nye.
1: Nepa sete java chala wibati wajati. Bali inga bameka kuchiku. Aba wakoze kusente za
6: abo. Omkwano kasita guba. Usinza gaba percentage jeriwe. Tineka sababa wentegeda ganene yomu kwano. Ebibi unu yomu tuwaize nubu tabimanya. Na ya chibie chiriwo. Aba amibano. Iba mwami yefula nti wa chitalo nyo. Irana manyanti ndi wa chitalo. Katibo ya gara ukwela ganti oli wa chitalo. Ateno utatukiliza bubuna anjizi. Wakobenga wawasu mchala ni makagiru. Achitogena ne kilo ye nyama muka vera.
1: Omwezi nekugwa wali.
6: Omwezi nekugwa wali mwanchi.
1: Loko ato gokuwe nekugwa wali.
6: Yere mchala ya jobigo. Tula anti goba wefebia.
1: Mchala ya leta akava.
6: Tula banti goba wefebia. Na wolumu we ganuliko.
1: Ojiuni chinyanja genda chukamenya. Omugaye mchala lero. Sanze semutungu eno.
0: Chikamu kweganula. Enyimide.
6: Anti.
0: Kitufu.
6: Abata yagala kati olumu we gaganule. Ochikole.
1: Ojene semutundu yo.
6: Bakukulise yonga oba buntu je bagude oba boda wetu tikude ngolina cholina. Na yolo kubaba ami. Baga loko ya bafuno nonti ulichi mwachi tuwala kati ya hena asiri wala busiri wasa na kati jendaga walioke okay, ntuwala bichimu nsanga chiwete keda lubo urumu uwabu tuonde baba chala Allah ya tutuonda nichivamu na chikugamba tinihigu atakula chintu uwabachi kwenye kula wangebie bigambo biitangana iranga gumami guwa fuka sechivote Aino feno mbusilamu umami yu afuka angu mkazi hata ina mlamwa.
0: Mpulia baganti mbakuja kaka zindara.
6: Taja kuingira jana. Angu atakena muingiza jana. Nga wabira ungo lisechipo tu mkazi ya akula gira. Atia. Yigwa mkazi onyumiloti anga gofu gomusaji. Bani ya chote chinyuma.
1: Chote chirekaji atikuwa boje bali.
6: Neba vini.
1: Elaba nyumiru wanyo.
6: Watu inabiyo nyumiru.
1: Nzo walone gwe manyi. Tuwava kwa kumokoro fena. Nze nalimu laba. Mkazi mkulu.

0: vuka guhari na ye
1: atabiyo bie chisiri yaba mionya ba wabu
0: kwa leko mbatuwala mchala nalimu manyi manyi mwleta mwga tugenda waka ya katiogo tugende kale tusuleke waka kakati tutuke waka ya ine chisumuluzi ya gulao mwa gulao nga ingira nga gome sajijamu nga teka mwestete ngamba mafisa tuyami na tusulide dara waliko sports club nda sija kuwela kugana agafuruta chiringechi
1: Allah
0: msajja ya mwleka mwonju na agenda nono mvubuka
1: iiii
0: na sports club sawa nyaza achiro
1: eno na wafuno msango kuingubuga abantu bwebatyo
0: basa bamba tuhaleko na aliba genti
1: ni atiba nanga abashara ngao tuba tugudete
0: hey.
1: Tiba biyabu ntubu
0: mbo sija kuwela kuchina ichifu
1: nore kwa mwami mnyumba bao wada nuchisano lugeno gendo geneno mvubuka
0: mkotide
1: katiyabu nateba abo siba ntuba aba sidi wadenyo
0: aba sajit
1: ay Allah nsabu uchinki ingilize naba na bango chibata asite chibi
0: mchana chako alieri bizo koche wali mwanyoko na genti batata aba singa basi gazali nya
2: atina litiri huu
0: Neo unerinya doza tiri
2: kwa hao. Atiri atiri nzati yuko kwa hao. Ekikoro buwa tata.
0: Hey.
2: Mbufuna njizi buwa hapu buwola ganga kwe tata.
1: Abu haba tambula baga mba tata wa
2: hapu. Itichaba tata.
1: Yebu haba aluhuzi.
2: Iha.
1: Aha.
2: Kwa haba aluhuzi.
1: Hei. Kuruzo. Hei. Abami wano bachichi. Oba nzendo uozo msaja ataina mbufuna njizi buwa kubana.
2: Ni kumuchara.
1: Ni kumuchara we. Abali kechi chamu kumutwe. Kubanga. Obuta wana funanyizi wateno mchane wawasi ya choge. Dense chiraba.
2: Yes.
1: Chechintuwe chirabi kumutu jasumama. Nagaya gana makaga natugali mbu funanyizi wabuwa muami. Nenga chiche nyo. Oza davana. Omchalo umuli. Ata wana bakula. Singa wana bali wazali wanga tibaba webali. Ugantubate babi tegeri. Na ya wana bambala ni bakula. Alamu, ala na wasasi la nivasomo wati basumyo, nivafunye mni kwendi yaba gaga batasumako. Nimeo mgaga anu mvundu ni inga tamani kuwandika. Bamu wandiki la buwandiki. Sine nyo nyajiri nyana na mvuli la viva gendo kola, jiva genze chai ino valudawa. Na yuwa wakuba msajira msajja. Kakati gwe o msajja bubanga ofuse chintu echi. Abachara na ina mwemwe kubemu baki enda kujo muliraba abajoga abasaji uroko ina sente chichamu
0: elamba ya fe ya WhatsApp unzigule ete kakobu baka 0752 9898 5 ya WhatsApp yokaje na kagula atengo oliku mulamwa gwenyini ogwaba tata waliwo wano ali ya tugame naga anti batata venda kuzino bakwa n'omuntu nakwata kiboko n'agenda nga abakuba kyalo ku kyalo
1: iye
0: naye n'abana muto
2: nganyize nyo
0: atanyize nyo mbu kukwata kibu n'ogenda n'otwala kyalo n'ogenda ba
1: abo babikola babikola je
0: bali
1: atera baba gwenyufu jogenze nze nyina bo twogedda n'endowozani nduza yenna kuzina abantu ndana badde ku munsonga zaabwe n'ozaala omwana n'otaba koko yambye mukazi kubanga bwenzi si kuzaala nti bino ebyo bimateeka matuufu naye oyo n'omuleka awaye n'ofuna omulala
0: naye n'omuzaala
1: ko n'omuleka ate n'ofuna omulala kwegamba ngu gugomuze gw'olina kakati gw'oba muntu ki era abaana bano balimanya atya ntunutaka
0: lwaki tatotokta kubwa migo weka abwasa kyabadde agamba
1: okay
0: lwaki oyo tumulumba ne mbe migo
1: kyekyetagisa nze bajje mu
2: mbasta
1: kubanga babikola atete babyejjusa nobera awongo mukada gandi mune balese wano omwa atena bakazi n'obyekaza amwagalanga amumanyi nti era ayina mukyala we waka namuzaalako mwata muyamba obuli ango mukyala ayingiddewo mu maka
0: tweyanza te
1: mwana wabawo
0: tweyanza mwana
1: wabalowuno mulese
0: yamukoye
1: atampade bujambi gwazilya
0: wu neno baminga nego bamuletera
1: nego bametedda
0: naye kwadala kako bunyanya kwajja kachovula babakaza abambusungu obunja ate babuzza kubana bano kubanga labo tunyanya chetu watu.

0: Batwali jeko nenga tetugoka. Batwali jeko nenga tetugoka. Kati tuja kusemia kabili mweta. Nga faba tunde wa guluwazo.
1: Radio Budu. Eno ya radio yomu tuwa abulijo.
0: Tukwa niliza. Mundiba ye mpaka za chikopo chansiyo na. FIFA World Cup 2026. Eno yesawa. Ama wanga na munano kwa tolole nsi. Galu anide chikopo chimo. Guo subira. Guanga chedi na tuwale chikopo chino. Kati ama tuko Radio Budu. Mpaka za chikopo chansiyo na. FIFA World Cup 2026. Nga kutusi wako. Aba bet. Kati beti nga kumizanya jenja ulo. O wangule. We wandi sakati ku www.ababeti.com. Ate kwa kozi saka simu akatono. Nga tulina internet. Njiga star. Emumu nana tanu. Stanka hashi ku Airtel obani gasta emumu kaga tano stachenda hashi ku MTN osobola kwewandisa otanikirawo kusiba mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisi senja ulo, mubitundu wa bienja ulo kwetu lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe, ngo wanofugira weda chikanya, okufa mchibuga masaka, guoguleta kofunina kecha hapa, atengo sula no kulisa subia muinstallmenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kone bibale bilala, atengo sula no kubebu zako kubio ulimi, kono obu yambi.

0: Ubadu ulidizo mpira. Endiba yempakaze chikopo chansiona. Wano kuradio budu. FIFA World Cup 2026. Ngabada kutusi wako. Ababet. Katibeti nga kumizanya jenja ulo. Owangule. Wewandi sakati ku www.ababeti.com. Ate kwa kozi sakasimu akatono. Ngatuli na interneti. Njiga star emumu nana tanu. Stanka gahashi ku Airtel. Uba njiga star emumu kaga tanu. Stachi nda hashi ku MTN. Usubulo kwe wandisa. Utanikidawo kusibe mipira. Ababeti, we are the best at it again. Wamune, the Coffee Village Merichi Group. Abatunda ploti musai sesenja ulo. Mubitundwa bienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, bagina ploti atanu kuchikumi. Kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira weda chikanya. Okufa mchibuga masaka. Gugule takofuni na kechapa. Atengo suba no kulisa subi ya muistolomenti. Ya mwaka mlamba. The Coffee Village Merichi Group. Bagina ne planti na sale. Omuli endo kwaze mwanyi. Emiti, kone bibale bilala. Atengo suba no kubebu zako kubiobulimi. Kono obu yambi. Esawa wana kuredi obudu. Esawa zili satu eze chilo. Budde buwa kumulako. Webali kuli disa redi obudu. Kati miaka bidu mwetano. Ngafaba kutuwa mumuli kwempedeza. Etuka gana no mtu wabuli jo. Kali nywele rawo. Webali kuli disa. Webali kujie kumilako.
1: Redi obudu. Redi yo mtu wabuli jo. Redi yo mtu wabuli jo.
0: Amaulira gasensu dua ageke nenyeze dua amaulira gesigika ganuge maulire kuchenda munana katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wabulijjo.
2: Radio Buddo, radio yomuntu wabulijjo bali kubango je komideko kadde ka maulire mu Luganda. Nze Press Kabanda na Nyanze. Nga olunaku olwaleero bataata bakuza olunaku lwabwe, abazadde bakubiriziddwa okufaayo ku mwana w'obulenzi nga bwe bafa ku mwana w'obuwala. Naddala nga babakuumira mu masomero, babawa obujjanjabi obulungi, babagunjula mu mpisa ennungi ate nabo okusobola okubeera n'obulamu obweyagaza ng'abaana ab'obuwala. Obubaka buno bubaweereddwa Robert Ndawula ng'ono ye mukwanaganya w'emirimu mu kibiina ekirwanirira eddembe ly'omwana omulenzi n'abasajja ekya Men's Forum Uganda bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku nsonga y'olunaku luno. Akubiriza abaami okutuukiriza ng'obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka naddala nga batuusa ebyetaago eri amaka gaabwe ate n'okugawanirira mu nsonga zonna.
3: Twagala okusiima bataata abo abeewaayo mu bugubi mu mbeera zonna okulabirira amaka gaabwe ne baprovidinga ne bawaayo ekyo ekitono kye balina ne bakigabana n'abaana baabwe ne famire zaabwe okulaba nti famire ezo zibeerawo era ziyimirirawo. Akaseera kano ke tulimu kaakanaayo kyani, embeera y'ebyensimbi nga nabwe mu mugiraba yaakanaayo kyani, naye eriyo bataata abo abayimiridde ku mulamwa ogw'okugamba nti nze sisobola kulya kantu nga famire yange tekaliddeeko. Twagala okusimba bataata abo ate era n'abawaayo obudde okulaba nti bakuuma famire zaabwe okubeera nga tezoonooneka, okubeera nga famire zaabwe ezo omulabe taziyingira, kiyite protection. Ate era n'okubeera nga balambika abaana n'okubakuza mu mpisa ennungi, empisa ez'obuwangwa, empisa ez'eddiini.
2: Era wano w'asinzidde n'ategeeza nga bwe bagenda okutandika okusiima abasajja bonna abatuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bayita mu kibiina kyabwe ekyo era nga banaanywa mu bannaabwe akendo bakuweebwanga ebirabo eby'enjawulo.
3: Tugenda kufaayo nnyo okulaba nti tusiima bataata era twafunyeeyo ennamba omuwendo gwa bataata be tugenda okusiima ku mulundi guno nga 21. Ensonga ey'okubiri era ffe tulowooza nti okulabirira abaana oba okukuza abaana mu ngeri entuufu kiyite parenting ebeera incomplete equation nga taata taliimu. Gwe maama ne bw'obeera ng'olina amaanyi gatya, gwe maama ne bw'obeera nga gwe oyina buli kimu, oyina ssente, ntosobola kwerabirira baana wekka, taata aba yeetaagisa. Lwaki? Omwana alina okukula ng'alina father figure gy'alaba mu maka. Era ensangi zino muzirabye nnyo, mulabye nnyo kubeera nga tufunye amaka ge bayita female headed families. Taata oyo bw'abanga tali mu maka, ebintu bingi bisoba.
2: Watu watu weyongedeyo waliwo okutia nadala mubyebulamu kitundu kino ekye Masaka olwengeri akawuka ka Mukenenya gyekasaasaana mu bantu aba bulijjo era nga basabye abantu aba bulijjo okwekwata empiso y'emyezi omukaaga eyalangiriddwa gavumenti gye bagenda okukubanga abantu ab'enjawulo okubatangira okufuna obulwadde obuleeta Mukenenya. Bino byonna byavudde mu musomo ogwategekeddwa ekibiina ekitaba bannamawulire Abasaka ebyobulamu mu Uganda Kihothi Journalist Network mu Uganda okubangula bannamawulire Abasaka amawulire ag'ebyobulamu mu bendo bendo lino ku mpisa empya y'emyezi omukaaga eyafulumiziddwa Ministry y'ebyobulamu okutangira bannayuganda okukwatibwa akawuka akaleeta Mukenenya ate n'okukendeereza ddala ku muwendo gw'abannayuganda abafuna akawuka kano. Akulira ebyobulamu mu district y'e Masaka Dr. Faith Nakiyimba yategeezezza nti mu bbanga lya myezi mukaaga abantu abapya abafunye akawuka akaleeta Mukenenya mu bendo bendo lino bali 8 mu 15 mu bana nga kubano kuliko abaana bali wansi w'emyaka 15 12 mu bana ate abakyala bali 14 mu 14 nga abasajja bali 13 mu 10 mu 12. Mu mbeera eno ategeezezza nti wakati nga Uganda yeetekateekera okumalirawo ddala akawuka akaleeta Mukenenya webutuukira mwaka gwa 2023 bannayuganda balina okusitukiramu okwettanira enteekateeka gavumenti gy'etaddewo.
4: Tukyali mu katyabaga era y'ensonga lwaki ffe tuli mu phase 1 eya Lenaka Paveyo era ndoza babulidde nti bagikola mu phases naye Masaka era baagirondobamu nga region kubanga era HIV akyali ki mungi nnyo ate nga n'ebimu n'ebyebatubuulire biyinza okuba nga bimutumbula nabyo mu ebiri muno tuli ku haiwe tuli ku nnyanja tugamba bingi ebituteeka mu katyabaga k'okubeera nga tuna HIV badde ntunuulira PrEP ku bantu boogerageranya abafuna HIV akanaana PrEP update myezi edo omukaaga bali just omutwalo gumu naye mu region gye njogerako omutwalo gumu mu 6 12 abo abatwala PrEP ono wa oro owokumira n'olaba nti abo be batwala PrEP naye tetumanyi oba basobolanga okuddiŋŋana.
2: Na musomo guno Robert Bosa okuva mu kitongole kya Infectious Diseases Institute ekiri wansi wa Makerere University nga be balondoola n'okusomesa endwadde ez'enjawulo abuulidde bannamawulire nti empisa eno eya Lenaka Pavel eyazuulibwa abakugu mu byobulamu ey'emyezi omukaaga yakuyambako nnyo eggwanga lino era bannayuganda bangi batandise okugikozesa. Annyonnyodde abantu abatuufu abeetaaga okufuna ddoozi eno ng'egendereddwamu okutangira bannayuganda okufuna akawuka akaleeta Mukenenya okumala emyezi mukaaga ng'omuntu tazze mu kufuna mpiso ndala era aliko byalabudde ku nsonga eno n'ategeeza nti bannayuganda abamu tebateekeddwa kugifuna.
5: Ani atasobola kukozesa ddagala lino omuntu yenna alina akawuka ka Mukenenya tusobola muwaki omuntu alina akawuka ka Mukenenya ng'amanyiddwa nitumuwaki tumuwa ddagala lino tuwanonyala mumpulire bulungi omuntu alina obulwadde bw'ekibumba omuntu oyo guidelines tetugamba nti tetulina muwa naye batugamba tetwali muwadde omuntu alagwe tagenda kuwa ddagala lino ye muntu yenna alina kiro ezikka wansi w'emmeka 3.5 omuntu yenna alina kiro ezikka wansi w'emmeka 3.5 kakati abantu abasigadde tuwawe ddagala lino embuto abayonsa bonna tubawa balibo kabe enjogedde bwe tukola ki
2: wanano wasinzidde n'alabula abatandise okusagambiza olw'empisa eno era n'abajjukiza nti bannayuganda tesobola bbeeyi ya mpisa eno era eddagala lino baaliweereza nga buyambi mu ggwanga lyattu Uganda nga Uganda omutendera ogwasoose yafunye eddoozi z'eddagala 9 6 zokka era zaagabanyiziddwa mu malwaliro 10 mu Uganda. Mu bendo bendo ly'e Masaka doozi z'eddagala lino zaatwaliddwa malwaliro ag'enjawulo 5 kuliko Sembabule Health Center y'okuna ng'eno baatuteeyo ddoozi 40 zokka era zaaweddeyo. Eddwaliro kule Masaka baali wadde ddoozi 40 eddwaliro ery'e Bukakata nayo baawaddeyo nga tewali ddwaliro lyafunye ddoozi zisukka 40. Wano w'asinzidde n'asaba bannayuganda ne bannamasaka okwongera okwekuuma n'okukozesa enkola endala ezitangira akawuka akaleeta Mukenenya kubanga empisa eno yokka tesobola kutuukiriza kiruubirirwa kya Uganda olw'ebbeeyi yaayo era n'asaba bannamawulire okumanyisa bannayuganda baleme kusagambiza nnyo ate n'okwendaguza olw'empisa eno eyaleeteddwa. Zikiriza mawulire ag'obudde buno nga fundikire tova ku Radio Buddu, radio y'omuntu owa bulijjo. Nze Presi Kabanda na Nyanzi kankwagaliza ekiro ekirungi.
0: gegaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda mutana katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomu tuwa ulijo tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomu tuwa ulijo Oni muzei kakumba wana radio budu nga kutusi wako rokobo
6: rokom ama andikaba wanguzi
0: alo mkulu seo banyavo
7: mundango liye muzei kakumba nga bulijo narabye narabye abadaira
0: ba minister
7: abani ba member ba parliamenti nga badaira nenga noruzungu sibadu tegeda bulungi
0: kati gwene chikuru milawa
7: oruzungu baduleke badaire munda ire yafe ya soka ulia wanike uchitabu mwakiririza agambe ntinda ira mchitoke cha gonja ukufira mchitoke cha gonja nga nobu kuba buto nyerira nda ira ngenda kuba kulembera bulungi
0: Jali miaka che.
7: Na yori na yogera Solomoni kwa ya Solomoni asamu mishinga tebite gerekeka. Katibie vichebio.
0: Yo wai bade bala ila.
7: Era nzigia kuwa constitution nze na jisa woku na ila kugenda kudibu amu.
0: Mzei kakumba wana radio doctors wako. Roko gumu.
6: Roko gumu. Ama andikaba wangu zi.
0: Subo wa Lodi Kapu Banga Bidi ya bidi mumu kaga Akasa nyoka Uganda kapia Muku bettinga mipira ja wa Lodi Kapu Obajite Uganda zo test wa Lodi Kapu betting show Enonga ya kula gibu wanga buterevu Kusanyuka prime Wamune kumakula chika Kustate muziku kaa Tosubobu kodiyo muku bettinga Ama ulira masuku wa Lodi Kapu Ukusakepi sanyiso kufamu basere bubo Naba kugumu kusibaka papula Buli wa kutano kusawa kumie zaka ungezi Katichari lo mkutu Bangabeti.com Wewandise Juza mustate muzinga promo kodiyo Obeiro mkwabu Abaku watibu ako Gabane mipira jojo subi nanti jejina wangula Olu nyumilo kuspininga Oba kuchange chuma kubwedele Okusobolo kuangula iPhone 17 Pro Walodi kapu banga bia bimu kagao Eteke buwa mwamanyi banga bet Betinga nobu funanyi zibwa

Tuwadde olwaleero tulina okutandika akatabo kaffe kapya ku butabo obubiri bwe twateekayo. Abantu abasinga ne bakalonda, naye tetuyinza kukatandika kuba kajja kuba kakabanyumira. Olabe nga mutuva ayingira wano, olabe nga litamukedde lijja lizimbye kakati nga katandise okutukwata omubabiro. Mujja kunzikiriza olwaleero tukanjule bwanjuzi, tukatandikeko esande ejja Mukama bw'anaabanga akkiriza. Nga sinnagenda kukatabaako njagalwayo twogere, waliwo eyambuuzizza ekibuuzo. Kale kiringa ekiyinza okutegeerekeka amangu ennyo. Niyinza omuntu bw'ansanga eyo mu kkubo n'ambuuza ekibuuzo, mmanya nti waliwo eyo n'omulala awuliriza gwe kisiiwa oba eyeetaaga okumanya, nkireeta ku mpewo wano, wadde nga ye nkimunnyonnyola n'akitegeera. Yambuzza ekibuuzo nga kikwatagana ku ludda olwa ssenga, ng'abuuza nti abaana ba ssenga awo lwaki ate bakuyita kojja, ate nga ye akiraba nti kojja oba omuntu ayitibwa kojja yandibadde ali ku ludda luno olwaba nnyoko. Eno n'ekigambo ekyo mwannyo, waliwo olwakubaganyira we nasanga baagala n'okwekuba nga ekigambo mwannyoko ne mwannyinaze tebabyawula. Naye kati kino ekya ssenga kye kikulu. Abaana ssenga awo baazaala gwe gw'oyita ssenga. Ssenga ye mukyala oba omwana ow'obuwala azaalibwa ne taatawo. Kati abakyala bonna abazaalibwa ne taatawo bonna obo bayita ssenga. Bwe bazaala abaana ate ne bakuyita kojja, so ng'ate ne taatawo abaana abo bamuyita kojja. Kati ng'ono kye kimutabula nti ono ssenga aba afuuse mwannyoko gwe gw'omwana. Njagala kikugamba bwendi kakati ha yangattiddeko naganti kakati ate kijja kitya abaana ba ssenga ogwo ne bakuyita kojja, kyokka ate omukyala gw'owasa ate ne bamuyita jjajja. Muwulira oluganda bana, oluganda luno luzibu naye bw'oba olutegedde ate luwooma, kubanga abaana ssenga abo baazaala gwe bakuyita kojja, naye nga abazaala omuyita ssengaawo kubanga abeera mwannyina wa taatawo, kyokka ate gwe omukyala gw'owasa ate ne bamuyita jjajja. Bakuyita kojja ekisooka, mujjukire olugero olugamba nti ebuko tevambwa. Kakati ko ssengaawo gye yafumbirwa osigala ng'oli muko. Era ka mbabuulire, omuntu yenna ajja ewaka awo ng'owulira ayita maama wo nti oyo ssenga abeera muko, era n'enkoko bagimuwa n'agirya bagimuttira mu Buganda. Kakati olw'okuba atwaliddwa nti muko, buli muntu ali mu lubwo olwo olw'obuko, abaana bano ssenga abo baazaala baba bamuyita kojja. Okiwulira? Era kojja katugeze nti mwannyina wa maama waabwe nga yazze bamuyita kojja, kyokka n'abaana be bagendayo nabo bajja kubayita bakojja kubanga baavudde ku buko, buli buba buko, tewaliwo linnya ddala libayinza kubayita. Okiwulira? Kakati lwaki ate omukyala wa kojja ate abaana ba ssenga awo ye bamuyita jjajja? Era

0: Mwatu no kumuzira. Teba muzira. Kuwanga mjukire jajja mbuganda wano. Omuntu yenna gw'oyita jajja tomuzira. Ne mu kisenge ky'oyingira bulungi ne weegazanya n'okwebaka ne okola ki? Ne weebaka kubanga abajjajjaawo. So ate kojja azira nnyo mu baana ba bassengaawe. Era tebasobola kukkiriza mu buwangwa bwa Buganda kojja omwana ayita senga bwagende wa sengaawe kubanga bali abaana ba sengaawe mu Luganda olutuufu babeera na bakizibwebo naddala abakyabaana ab'obuwala tokkirizibwa na kuzannya nabo nnyo kigenze wala tokkirizibwa na kugenda mu bisenge byabwe tokkirizibwa na kusula nabo kubanga obeera muntu mukulu. Kakati kuchajajja kino kyenjagalo bategeezaako obulungi nti abeera jajja kubanga ate oyo aba agenze mu lubululi olw'okuzaala jukira ono gwe gw'oyita ssengaawo simanyi bamunaabitegeera gwe gw'oyita ssengaawo ayita akuzaala mwannyina aba muganda we okiwulira kati ate mwannyina n'ayita ono bano gwe bayita ssenga n'amuyita mukamwana aba amuzira okiwulira kaakati ye mu kumuzira ate bano abaana ba ssenga baba balina kumuyita jajja kuba ono bamuyita kojja ono aba jajjaabwe kubanga ali mu ludda luno olw'okuzaala. Naye era jjukira nti n'abaana bano ono baagenda okuzaala ngamba mukyala kojja era bano abaana bassengaawo bagenda kusigala nga babayita kojja bwe banaaba abalenzi saata abaana ab'obuwala babeere nga babayita bamaama baabwe ekyo tekijja kukyuka ndowooza tukwataganye bulungi. Kakati emboozi endala gye nategese waliwo ekigambo kye bayita swakaba mu Buganda ate abalala mukyogera bubi n'oga nti tonjogerako ebya swakaba awo oba okyogedde bubi kiri tonjogeza ebya swakaba naye bw'oga nti tonjogerako ebya swakaba ekigambo ekyo oba okikyusiza nnyo ddala nno lwaki oba okikyusiza kubanga swakaba yeeyeeyogerako ebyamuleetera ebizibu kati omuntu yenna gwe bwe weeyogerako ebigambo nga gwe obyeyogeredde ne bikuviiramu obuzibu tukigeraagera ne tugamba nti tonjogeza ebya swakaba kubanga okuba nti ebigambo by'oyinza okuba ono byakupika okwogera ate biyinza okukuleetera obuzibu. Swakaba y'ani? Swakaba yaliwo mu mirembe egy'edda mu Buganda wano. Yali musajja manyi waliwo ku byalo eyo agasajjasajja agabeerawo n'akulirira talina mukazi talina mwana talina waaluganda lwe naye ng'abeerako ku kyalo okwo ng'aludde nako ng'ekyamazima n'enju ye galinga matongo awatabeera bantu era baswakaba bwe batyo be basajja b'osanga atabeera na waka tafumba alya mu byalo waliwo abantu ababeera bwe bati oba bakyali okufedda twabalina nga ye ekyemisana bw'akiri ewa gundi ekyeggulo n'agenda akiri ewa gundi kacyayi n'akanywa ewa gundi bw'asanga bwe basaze kifene n'alya n'agenda bugenzi neyebaka neewuwe ne wazika kati ye yali swakaba ate ono swakaba ye ne uwe wafu kila dala matongo. Enju ne guamu na buli kintu kyonna. Na atandika n'okubanga tachajisulamu. Kati swaka babu abeera bwatyo. Nabira kuchalo, ewali omukolo. Mwalimu na byeko ku bantu. Obategeko omukolo. Nga waliwo omuntu asobola okutandika omukolo ogwe wiki kulembera eyo. Kubanga jukira abantu baba kungana. Nabeerawo omukolo ne gugwa. Nabeerawo nategeka nebeera ne waka nabayambako ne bazazzaayo ku bintu. Kajita ina wakubirira nga wasula. Yesu akaba. Katirumu, Sabasajja alonda basajja be bagende batabale. Ne swakaba mbajumiza ne enjogera ya swakaba gye yava nabagambye nti enjogera tugamba tonjogeze ebya swakaba. Swakaba asaba beene naye agende yegatte ku batabaazi bagende batabale. Kasabasajja gaye guba weerese tiwali buzibu genda. Jukira enju ye wano yafuuka dda matongo nga naye waali kati ate agenze okutabaala. Efuukira ddala amatongo, enkuyege zijirya, egwa olubege, ebyalimu munda, oba obugoyegoyo obubugobugo obwali busigaddemu ku baswaka ba musajja wadda, ng'enkuyege zibulya nga zibuluma nga bugwawo. Swakaba bwakomawo mu lutabaalo, Sabasajja Kabaka abasiima abafumbira ebijjulo kati bonna ng'abagamba nti kale muddeeyo buli omu ewuwe nga baddayo. Swakaba bwe yatuuka ewuwe, ekyamazima tiyasangawo kantu konna, nga n'enju ekutte mu mbinabina, enkuyege zijirumye ewedde, ojjukiridda zaabanga za ssubi. Swakaba musajja wattu nga yeekubira enduulu eri ow'omwami amuga nali ngeze mu kutabaala. Nali ngeze kutabaalira Buganda. Ne nasanga ebintu byange byonna mu nju babibbi. Jukira we yagendera temwali mu kantu nakamu. Nasanga ebintu byange byonna babibbye. Enju yange baagala jimenya egenda kugwa. Kyokka nga nali ngeze mu kutabaala. Abantu b'ekitundu kino bantu babi. Omwami yeti kama ulire. Mpaka wa Sabasajja Kabaka. Amuga nti wategedde nti ye. Musajja wo Swakaba bwe yagenda okutabaala yasanga bamubbi bwe yangambye. Wabula sikirinaako bujulizi bukakasa nti ddala baamukola ki baamubba. Naye mbadde nsaba ayi beene musajja wo y'okutabaala yagenda n'atabaala nga ne beene akimanyi. Beene bwe yawulira nti musajja we yagenda okutabaala ate akomyewo ng'enju ye baagibba baamubba buli kamu kaggwaawo tayina kintu na kimu yasitukiramu. Sabasajja Kabaka waasitukira n'agenda ku kitundu ekyo. N'atandika okunoonyereza alabe baani ababba ebintu bya musajja we Swakaba eyali agenze mu lutabaalo. Munnange bwatuuka bwatuuka ku kyalo okwali kubeera Swakaba ng'abuuza nga bakamutema, amuga nti ayi beene musajja w'oyo Swakaba ne we yagendera mu lutabaalo enju ye kumpi eri yali ng'eyali yagwa. Yali tabeera mu gye yali anga olumu gye yasulanga emikolo bwe gyabeeranga ku kitundu ng'abeera ku mikolo okumala bwe mwezi mulamba, Swakaba yali takola mulimu gwonna, ne mu nju omwo temwali mu kintu kyonna. Ssaabasajja bwe yawulira ekintu ekyo, Wamaggwa ate n'asunguwalira nnyo Swakaba, ate Bakabaka b'edda mwali mu bamanyi. N'alagira ekigambo kimu nti, Swakaba, okuwaayiriza abantu bange nga mbadde sikiwulirangako nti aba abasajja bange abagenda omuntu abaalo bwe bakomawo basanga ebintu byabwe babibbye, gwe gwensookedde kaate n'obujulizi buno buvuddeyo nti nju timwali mu kantu konna. Swakaba, genda bakutte. Musajja wattu Swakaba yakanda kwewozaako nti, ate mbadde nnimba nga njagala ayibeene bampeeyo ebintu, namugamba nti ekyo kyewaali soosa okuŋŋamba. Bwe kityo Swakaba ebigambo bye bye yeeyogerera ne bimuviirako obuzibu obw'okufa. Kaakati ky'ova olaba nti omuntu yenna bw'otandika okumupikaapika abeeko by'ayogera, naye ng'ebintu ebyo biyinza okumuviirako obuzibu, ky'ova olaba nti akwesooka n'akugamba nti tonjogeza ebya Swakaba, so si kukwogerako bya Swakaba. Bagamba tonjogeza ebya Swakaba. Ono nno w'Embirizi Junior, Embirizi embaga y'amajanja n'akajogerako, ne juli abalamu awo n'addamu ne njogerako, eyo sijja kuddamu kujogerako. Sekanja ko kwepikiso la Shoppers Supermarket e Rubaga. Okuyita ku muntu kutwe embwa keyita ku muweesi nga yeeyuna, baga ku mulusi w'ebiwempe nga yeeyuna omuwazi w'amaliba. Kuyita ku muntu kutwe kitegeeza na kuyita ku muntu n'otamutunula nako n'okumubuuza n'otamubuuza nga waliwo gye weeyuna. Embwa bwebanga etambula neerengera omuntu ali mu kuluka ebiwempe, kale oba omuweesi nga bw'okyogedde, teyinza na kuddamu kutunulayo. Eba emanyi gy'eraga eri omuntu oyo ali mu kuwala amaliba. Mujjukire dda amaliba ago waabangawo abasajja abaagawalanga, oba kati nga bano abasajja abaleega engoma wali empambire balina kye bayita okuwala amaliba okugatereeza obulungi. Ate edda amaliba ago baagawalanga ne bagakolamu engoye, kanziyite engoye ndoza tojjo kitegeera, ne bageesiba nga gasobola okujja obulungi ku mubiri, kuba eddiba eryo obanga tomaze eddiwala ne lifuuka lya luwewere libazibwa okutereera okunywera ku mubiri. Kati baagawalanga ne okugawala kwalibadde ng'okugayooyoota. Kati obunyama buno bwavanga ku maliba, embwa bwe zeeyunanga okulya. Kaakati omuntu okuyitako kutu afaanagana embwa eyo eyita ku mulusi w'ebiwempe, kuba eba teyina kyesuubira wa muntu oyo aluka biwempe, ate n'erya bugundi bugogwa. Kati nga yeeyuna wali, weesuubira okufuna obunyama obuva ku maliba. Mukumaze balenze bulijjo, nze nno bulijjo mmanyi nti ekigambo Swakaba oba gwe bakozeeko ebya Swakaba nti oyo abeera muntu gwe bakoze ebyekikulu, naye nga bakasemukake. polomota muzungu weebale. Okiraba ebintu tuba tubyogera nga ababitegeera, naye ng'ate munnange Swakaba yali ayenjeera nnyo ku kyalo bannange kwendi. Swakaba yali ayenjeera nnyo ku kyalo kwendi, ono Lawrence Pulali Mutukula. Kavuma n'owa ekampungu weebale kale. Mawanda James Bugonzi Kyetume Lwengo kwendi. Moses ebi mwana ebi weba lukweleza wadachageza achi sekajugo weba le mbambi weba lukweleza mbompiseo katono kumbaga ya majanja na chikola tugoberere mbaga ya majanja mpamvu kujinyo nyolo kujayechi ekifaananyi ekyembaga y'amajanja nkyogedde emirundi ebiri abawuliriza bannange munanjulira saagala kukiddamu mulundi mulala ekyembaga y'amajanja Kauche banda salamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu what man atumiddeko n'ekigayo nze what man tumideko Chigaya Nesenkari n'omukyala we omubwati Nakalyango Plus bano bawali ku boda boda stage wali ku lwekisoso kale Nesenkari we bali kubeerako Judy Nambirizi kwali Salongo Mayigo oli otya baba Maria ekyaba kuza Swaka Bangaya swala nnyo swaka ba watu na abantu ekigambo ekyo swaka ba mubadde temukimanyi Senkali oliotya abanda bidawo ba siraje siraje no simanyi linnya lyeddala Senkali ategotero okunyamba go ampa n'eri amakanga kale ebigambo bwe bityo bwe biri mbulayo n'obudakiika butonotono mbenga mberekereza nayo baka mumpadde bungi unangambye swaka ba yali ayenjera nnyo ku kyalo ne wafe tumuina matu kubyalobo nabi ya baswaka bakwebali joje kwendi ekata ekatale ntumbudde kale webali kutuweleza nze Senkali Rashid Sadi munakayiba na ye webali nyo kunyonyola kigambo swaka ba nze nange mbadde simanyiche chitegeza tone mani yu emanzi kwendi webale kutuweleza n'okusomesa ze Kasaga Sumani Wesenya mukulu mulondo mati ya kutumiddeko yo muganda wange mulangira munnange era mundabire nnyo yebale okuweleza obuganda mu mbeera efaanagana bweti mbulayo obudakiika nno butono nnyo abavubuka bano bajje bakuweleza omupiira gw'abasajja bano abaakwata akagolo mu lokafe futa negatu uka kasambu nze serwa dade nesimi nyendo kasana kwendi atumideko netata wekale atetu na agambachi Master Gumisiriza ante chibuka primary school Buyaga Masaka waluwa abantu bebayita baswakaba bubaba babayita tebawuli lansonyi nze suuli langa mtu kwa baita swaka ba nti mkulu swaka ba swaka ba si mwuli langa ko wajie bali naga unombuli la kamfune ya bantunga babiri ndabenga nteka teka okubanju lila kata woketu genda mu wanji
1: langira
0: wanji
1: webali kutuwe ileza sevo
0: webali kuhuli ileza
1: webali ledala ukusomese gwanga n'Obuganda.
0: Amina.
1: Nze mkabi Brighton mkafumito.
0: Abo mkafumito balunji.
1: Mkafumito balunji msana gwaka.
0: Mbade manyima mufu naka kuba.
1: Haa mpozi nafe tu mwoto anti ya iwame kala vika jekali.
0: Akulimba gana anti yenge tambu za njala.
1: Abona tugumevu gumi.
0: Chitufu.
1: Newe bali kunyo nyola kuchigambeche cha swaka ba. Anu wetu chumani bulala.
0: Baba timuchitegera bulala.
1: mutubu nga tumanyi nti omuntu baba mukozeeko ekintu ekikyamu ennyo era ng'oyo omusajja ayogedde nga tumanyi nti omuntu baba mukozeeko ekintu ekikyamu era nga tugamba tonkola kye bakola akaba
0: katokiraba era y'ensobi eyo gye mubadde mukola nga muga tonjogerako ebya swakaba
1: ebyo byennyini bwe tubadde tuwogera abula webale kusomesa era omuntu atayiga tabeera ku radio buddu
0: webale nyabo mukafumito bandabire tweyanza tweyanze ge Mr. Smile Kirangwa mu Kigalika webale kubeerako kati tata bya kuleka Sulaimani na feto mutumideko mazima bulijo nange mmanyi nti ekigambo swaka bakikozesebwa ku muntu gwe bakasoma ka bernake ba midreke jeni echetu mesema bule anaye kati ali Jordani mwe bali nyabe Jordani okubanga muri ku pewo za radio buddu mtu goberera nedda swaka babanange ne olaba obaddo inzo okukola line wanongeri mu bano basabulina ngati wali ayinza na kitegera lana mwe muri mugama mbu omuntu gwe bakasoma kwano gwe bayita swaka ba aha swaka ba yali musajja yeyogerera ebigambo ebimuviirako okufa kale okulya mu nkuuli Gordon kuba kubanduulu enkuuli zenki enkuuli kolenga kwa tunulire engalozo akanyama ako akawula engalo olumukululala awe tuyita enkuuli kolengalozo wote sa walondo wano sabulina yeye unyabadde tachimanyi aka akanyama akali wakati wengaloze bili au wansi ketuyita enkuuli kano okalabye gwe kolengalo bili kakati okulya mu nkuuli omuntu akubenduru engalezo bwaziteeka ku mumwa in fact enduru okuvaamu engalo zino zino okubanga zaawukana bulungi nnyo era bono okubulwa enduru ngengalo zigasse obango okubisa mu kibatu wano wennyini nnyini tesobola kuvaamu kati atejjukira nti omumwa gubeera wakati awo awengaleze ezasamye kati bagamba nti okulya mu nkuuli kubeera kuba nduulu mwebale nnyo kubuuza bibuuzo ebyo naye nomulowooza saagala kubaleka kuba bana abavubuka batandise okuggwayo tugenda mu mupiira nze ntebereza butebereza niba nababulira nze manyi ndabanga ogwa Iran si kyekyo Sabulina Iran bana abakagolomola kagolomolo bakakwata singa babakube golo 5 tumanya ati bagenza kagolomolo bakakwata akagolomolo ke kayimiriza wensi yonna kale Sunday Chelsea webale akubeerako mbula edda kikanga 3 zokanya kanfune yonu wanji
1: langa wa
0: mpulira
1: Mesa kwa
0: mwebale kuuliriza
1: njibera ko nga njuuliriza
0: mubufunze nyo DJ Asumani Zipulo
1: ndibije paka kwa machaza kakati ijama zimosome sezo msajoli kakati tetuwa ina banji
0: basu wakaba
1: tuwa ina banji na hizi tuwa tete tuwa manjiri nya
0: hee nete mugaba yitawa nange
1: ngira ze DJ Asumani Zipulo ndibije paka kwa machaza nga nazira Sabulina
0: akutumide
1: kai
0: toyanziza basu tumubayita banange mbugwe swa batu gabye gwe swaka ba banange mujja kundetere kiziwe kinene nga mubayise temubayita banange baswaka bamubaleke nze mbabulide kale kakati esande ja mukama katonda nga atusaside basabulina banonga bera bidde nti wana abayo mupira tugenda kutandika akatabo kano twali tukasomye ko mu biseera ebyedda akatabo kano kawandikibwa omugenzi Kulanne Makalinda ye yakawandika Kalinda ono yali musajja musomesa Kalinda ono yali munnabyabufuzi kuba yakulemberako n'eggombolola eye Makindye kyenzijukira obulungi Kalinda ono yawandika akatabo kano yatuwandikira obutabo bungi kakati akatabo kano kakwata ku mwana omulenzi atakula ndowooza bulungi na mukwano gw'abazadde be omwana yakulira ku maama gwe tuyita omwana nga maama si ya muzaala taata we nga atawulirira nnyo mu maama we omwana nabona ne mwato oluvannyuma yatuuka n'awangula lugero lujja tunyumira nnyo luno mwali mukawulidde kakatabo kano kayitibwa bazibumbira kwatika abamu n'ekigambo ekiramu kyatulabo bino bwa bazibumbira techiwangala techina wechiwangala techina wechigumira ak bakaita bazibumbira kwatika enchi zibansuwa omubumbi yenna bwaba awumbe ensuwa ze tabumba ansuwa nti agenda kuzifuna munnyo era tasuubira nti zina alama naye agenda okwekanga nga bambi mu kyokero mweziramidde n'omunene tamukedde amaze okutuuka kulika yo musaza lya Buddu mukoze bulungi nkwatu muzindalo bulungi ngugutya
2: ngutya
0: sebo budde bubadde bukyali bwange bwaluliga
2: era mu bosi na kutataganya
0: wewe omanyika ti goyinza okubanga otya ndi nyinza okubuuza ye kigambo ne Sabulina nyina kyensomeseza wanonga alaba enkuuli obadde ogimanyi
2: enkuuli
0: bwebagamba okulya mu nkuuli otegeera wooki
2: okulya mu nkuuli ntiraji enkuuli madde ntiraji ulira mu mupiira
0: eryo kuuli yobule kuuli ne nkuuli
2: oh enkuuli sigimanyi
0: Sabulina jaji kubulira sagala balira budde tugenda mu mupiira
2: Sabulina
0: ajja kubulira
2: andi abigira ati
0: abichanganya hii na enchi musomeseza na achiraba no chila unagamba
2: anedda karibu wakana kamumu zina atuhuli ze nkuli chechi
0: Sabulina tuhuli ze wame nkuli chechi mzeve kumuzina
3: nkuli kwe kukube nduru kati engalo zineno wazikula voti bunobu wakati buneno zino ze nkuli kati buli wajira voti
0: kwe tuito kulia mungu
3: kwe kulia mungu kwe kukube nduru
0: umana ategiro na kwa tama
4: waliwa
0: mazi tamu kende watu muzindalo mbavira abantu bagenda kula bakuli na mpira
2: bagenda kula bevija mgezanya Iraq
0: ababa
2: Iran
0: abaka goromoro
2: abasingo bungi baluza Iran yebera mu byantalo
0: ne omupira esamba
2: no omupira ezanya
0: yaliyeza nyeyo ku bugundi wano
2: era of course yaliyeza nyeyo gwasoka ya losinga na ye finga tubadde tusaba kale biri Iran yeyo
0: wangulolo alero
2: Irani ne Iraka ne Kuwait in fact ogwasoka bakula malili bakula malili ne gwanga ya New Zealand yetu bade tusaba Irani Iraka ne Kuwait begate bategeke World Cup nga America yegenda kuleta mu World Cup
0: ngaba iche baba koze awulirizanze kusibulide wano kakulekere abavubuka bano babenga basobola okutusaako omupiira ogwo ate n'emirala mingi nnyo bajjako bajikubuulira na ddala egyawe ddenze musule bulungi mbaagaliza birungi byokka ebya nnaggwano tulabe nga ensonga zonna zigenda bulungi
4: ebya nnaggwano biba bibi
0: biba birungi nja kinyonyola gye bujja Tukru kawano tulabe ensonga nga bwe zinaalwa
5: Mkwale mpomye na lunga ya goya mayuni Nganazino bulungi atila na vamu dilo Kareno na feyarelo katujikome kereleze wano Inkluze yolimi oluganda Tudingane sande ja Obado kubuka no kubangula mulimi oluganda Wano ku Radio Buddu Radio yomuntu wabuli jo Kati miaka 25 ngafaba kutwa mu muli gwempereza etukagana no muntu wa bulijjo kali nywelera awo webali kuuliriza webali kujye kumira ko
6: Radio Buddu radio yo muntu wa bulijjo
5: tukwaniriza mundiba yempaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup 2026 enu yisawa amawanga na munano kwa tololensi galuwa nide chikopo chimo gusubira gwanga chedi natwale chikopo chino katia matugo Radio Buddu empaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup 2026 nga kutusi wako ababet katibeti nga kumizanya jenja ulo owangule wewandi sakati ku www.ababeti.com ate kwa kuzi saka simu akatono nga tulina internet nyiga star emumu nana tanu kaga hashi ku Airtel obanyi gasta emumu kaga tano stachenda hashi ku MTN usubiro kwe wandisa utanikirawo kusiba mipira ababeti we are the best at the game Wamune, The Coffee Village Merichi Group. Abatunda ploti musaisa senja ulo. Mubitundwa bienja ulo kweto lole guanga. Akadekano, balina ploti ya tano kuchikumi. Kumasaka haiwe mkungwe. Nga wanofugira wenda chikanya. Okufa mchibuga masaka. Guoguleta kofini na kechapa. Atengo suba no kulisa subia muinstallment. Ya mwaka mlamba. The Coffee Village Merichi Group. Balina le planti na sale. Omuri endo kwaze mwanyi. Emiti, kwenye bibale bilala. Atengo suba no kubebu zako kubio bulimi. Kono obu yambi.

0: agega mkwaga ama timu agagula World Cup omulundi ogwaso kila dala amuju kautevu gwali maka gwali kumureda mwasato era World Cup omulundi ogo yali atekedwa mugwange lya Uruguay. In fact ya tani kenda kusome zari kumina sato ambake na kusome zinga sato mwezo gomsamba matimu zigali kumina sato agaso wolo kubera nga ten gala bikila World Cup oyo era mwalimu kebi binja chibinje chaso kamwalimu Argentina chile France netimio gwange lya Mexico chibinje chokubiri mwalimu timio gwange lya Yugoslavia Brazil ne Bolivia atenge chibinje chokusatu mwalimu ko Uruguay Romania ne Peru atenge chibinje chokuna mwe mwali timio gwange lya United States mwalimu ko Paraguay netimio gwange lya Belgium edanga timio gwange lya Belgium beba sembira dala mu chibinje chibalimu chokuna nga wotu mpira ebiri jobanze nya tibangu lako game yonda tibakula maligi gona jona bakubwa tebate bagolo yonda abate wa mgo zari nya era tebafu na kamone roko na timu ya gwangiria United States tibi bakule mbire chibi njecho ne points zari nya kosa timu ya gwangiria Paraguay ya vama nafechele chokwiri ne points zari biri edanga timu ya gwangiria Belgium mpira jewaso kukwela nga baza nyeviri ya World Cup moju kia utevo basi nkana timu ya gwangiria United States na kuzume zari kuna satu mwezo kumsa umaka kwa kumenda mwa satu buweba tunibati impuruwa ne goal zali satu kuwerere then game jibademo kuiranga bazanya basi kana timu ya kuangalia Paraguay enda kusomeza zali bidio mwezo gomsa umaka gwa kuenda mwa satu bwetyo Paraguay neba kakana ko ngeba team plautev ne goal yali yem kuwerere timu ya kuangalia Belgium bambi omulundi go baso kira dalo kubera nga bala bikira World Cup ensonga tezaso ba kubera nga zibatambya bulonji ya denaka muno aketa kanenga kuno gomundu kwa bugwe 15 nga bala bikira World Cup erage gamu kwaga ma team agata wangu langa huko chikopo chinenu webati asinzo kwera nga bako la obulu nje nyio anenga timu ya gwangira Irani bako zemu kwa nchuka chuka ambada nita kutengeza kwa timu ya gwangira Belgium webati asinzo kwera nga bako la obulu nje nyo World Cup ono tunda yoko World Cup wa 2018 moju kautevi ya liate kedua timu ya gwanga timu ya gwangira ya Russia World Cup wa mnundi yogo ya tenke na kuzume zari kumina nyo mwezo kwa juni mpake na kuzume zari kumina tan omwezo gwali ugomu samvu era timu ya gwangira Belgium wen bali batamde ulu nje moju kautevi kum tendera ogwali ugama timu 16 basi ngana timu ya gwangira Japan na kuzomeza zari bila mwezo kwa msomo kwa 2018 ni bali kuwa ni goal zari 3-2 then ni bali tawni bagena ku mtendo ogwali kwa quarter finals je basi ngana timu ya gwangira Brazil ni bali kuba ni goal zari 2-1
1: wale red card ga video ile ya Belgium
2: kale ni Belgium bitabuse
1: wale kanja kweze kwa last man ya
2: Yeah. Omusami ngoi.
1: Aluzi ze possession gechino. Kunda koks au akantu kuna kuna kwa kwata ku muntu.
2: Berija mubita buse. Straight to red card. Ndiyo gwanga era Berija.
1: Hapana hapana akavuka kali wa kurugangu moha. Zo za wa Luganda.
2: Amufana ni dalangu moha. Ye musambi ogwata ngoi. Bamu wa the red card. Bamu wa the red card. Mugeme nungabe ni mkwela ngate etambula. Era refaita chizemu wa denaka muna ake dagala. Na mugama toka. Bagenda kula mwen chuka. Yetimu ye gwanga era baby jam. Bagala kula mwen chuka. Kale ni walo red card baba zino red card zile mumpaka zino
1: atene zone singa zivira straight
2: zino red card zile mumpaka zino zive kwezi abeduka chizimu nyo gende na kwebili nga fere ku red card chizimu nyo gende na kwebili nga tuwa ku red card kali ni musa mga tanafani ngoi red card ya mazoku ila nga tajifuna mwende wangabe ili mkwila nga tedi tambula neguja wageza kukuwa nga waiya abati miguwa nga Iran banyze pase chenguru bagwade kwa musa mga waita kariza ka na karirizada na gweto mpira baguja uneguja yetime gwangi ya Belgium bagwade kwa musambi trosade ageza kukuwa nga tete nkanya ye musambi trosade na inga pase chenguru yuno musambi afunye we gwangi ya Belgium alabe musambi oyo gubaita ye musambi watime gwanga gubaita lukibakio neguja wago kipa omusambu atume gwanga beru jamu gwaita teba kutua nagu simulanga munje neguja Lukaku alimu naguma bisikirize ili mpira baguje uo neguja chengwali yemusami uke bakio nani nga pasi mabiga agwade kwa msami Timothy Castagne neguja kusangi Utilmans bagwade kwa msami nafunye abado msami Kevin De Bruyne awatime gwanga beru jamu ageza kukwanga tete nkanya nakuma nakuma nunya uke bakio niwa menziruka ye dalambu tufu wade tematiza tegui sendo gucha aliko igwanga ya beru ya Iran dachi kankaga mwenda bageza kukwe nga chiba kwa saganya mpola mpola gogo na mbuze wanseno bagwa deko msambia funye uwegwangi na beru jam wakati odo uwegwangi ya Iran neguja ye msambu waita Rabim Razianan nanyiga pasi mnama satu ewe msambia ugubaita Emirad Mohamed neguja kusanga Razianan nagusimulanga munji gunoguja kuita ila gugenze bugenze wero abado msambu atime gwanga elia banafe aba omusambu atime gwanga elia Iran ye msambu yoyo gwaita Saman Godos karine tugenze kumkabreko kumbra muko
1: nide kubeki ngaji tuwale yole iti
2: owangi ya kabia mta mseko da
1: karine mbeda wetu wetamula kuchari 0-0 birigia mbiongi dokupeda ngabika ruba wanga gole vade ya uzore ngabali kuminom agada ati baga soku kutolibuwa kwa umuntu sulaba nti ati kubaliba inzo kwa tali inzo kupanga siri yangu beba birigia mbeda ngabwekeza kukupeda ngetambula bana trust odds mugamba mutia nyongiro bate geza kontrolu na kulalilo VIP ya pe wangu de ukwepa anaganyiliza kwa uchaba de gulo chitegeza VIP na kubili wangu la wangu zi so ya lide wa deko vya grota ni kila bujibaita Faikil ugwangi ya Iceland ove vade mugumu nyabina wakuwa deko vya timu jibaita Moss ni kila bia Alufu Sandinez ove ya vade mugumu chitundu wakuwa deko vya timu jibaita Riga FC ni FKR ya Paja ugwangi ya TV ya vade mugumu kakaga Lusambu wade kone ove ya Vestimania ni Staja Nana ugwangi ya Iceland vade mugumu satu Lukaga so na hiyo VIP ya wangu de so na kubiri ngabapu na odi 5 mubanja na kulincha odi 5 weli mtuali rete 5 kumituali bile rete 10 VIP ya then ordinary ya venture ni odi 10 weli then ni single ya piyari lo tuwagala over ya timu jawaita Union Rakarera wali mkubinkana ni kilabu ya San Felipe mbangi la Chile so mpida kuna guli goro sibiri kuwelele na chikazo zeyera zili mpida nga stambule misinde utumanyi weda chikazi neziulayo gori jetuetaka tunajifuna tuagala yu just gori mu yoka mugunu mpira kurabenti abantu wafabafu nye singo bawa angula so chitulindi lido choka nenge ncha singo wedeli mpodi 2.2 singo za pesembi razi wade zibula mu just gori mu singo za pesanda kunga bilesembi so encha wedi then akatambula kagenda kupeda wenche kaungezi akatambula kaka midweek karimu odi atanu games munana kadide kwenye mpire ya World Cup so kaleta 5 kumutwalo kaleta milioni 10.2 sabana bagadu pira bono oja kupaka simu kafuluna ko lencha okubasa watano iso kumacha pake kamungezi wali je bujjo kuzibira no kupango ze miaka 25 betinge kija munsawo ya pe kubanga kabaka za nyosi mulimo so oja kupaka kuzira musambu 0 mwenda inkaga mu musambu satimu 5 chenda munyia 0 msambu 0 mwenda inkagamu msambu 35 chenda munya ye trust orders wanumtende sajemu Lukaku ya wadenga sacrifice na ingisa mko msambi thiete kubanga genzo kushira banga baka nizo utajireka wato katunajia yuko Lukaku maso thiete naja bakwa atide dachika zinezivule kuminomu nana kubanga bala wikati ne draw bainzo kujira banga result very positive okusinzira mu numbers zibali obaka tukusinzira nti omwendo gukende duga abantu mukasera kana
2: kale no Ivan Karchaino pilanga tekola inakulemezamu mezamu murumbo omu omuletere dalaka munguruze murumbo omuletere dalaka munguruze akabe chaino kubiranga techikolibwa nadaka ongeza kuluna ku rwalero gowe na auliriza eyo muntu abijjo radio goddo somo bali nyomo bali lidala mwe lukuyanga temuliriza ogwangi agane da chika makumi asatu mwenda wamagu zaka ita kusawa ezaka ita kusawa enya etamezechiro echoru na kurwairo mugamba mti agama chomu kuruguba ita hilare agama chomu kuruguba ita Duncan waliku hilare chike nusani ugambo tia kari nabona abantu wabali yao na da opposite ni club ambience magambe tuwatumide kwenye bebele kuyanga tenso ngazo na bazi tambuliza dalabu nji na dalabu wawuliza mkasera kano na mwena aba customers usulo kuyanga tuita u Duncan wa magu na kuwa ekifikie mkoko na kuwa kipus na usulo kuyanga tu tambula enso ngazo na nozi tambuliza dalabu nji nizi ya wagubu mtendesi nga wakua tibwa tanu tende sigubale se akwatibwa nya eh kada uchiche bakola
1: actually ndio mkuwanta batakirisa kuchu abata wagira kuchusi za mtendesi tournament nga imazo kupera ngetandi kashuari kubanga wo inzu uta bakonyo na chota asa sirula bantu njawu yaliwo kugewo ku day 1 actually yaliwo ku day 1 ne ku day 2 byenyinyinyi ya sodo kupeda nga vya hapeni inze so tunisa hii ya sivye kengu guze ni baba mbibi mpilo kama ulaba nchini kukangita kuluka au mkasela kanolisi nga kwa tunisi yukolo unijo mpakeza World Cup
2: karino gigwange rio nga wiligeza kukupeda nga teli tambuza ensonga edamu nange lima zo kupeda nga teli vamo mpaka eza World Cup mwaha kabuno ugwabili makumi abimu mukaga ngabe tulimukwela nga tetu kutambuza neguje kwangi ya Belgium banji ze pass neilano mpila baguje wo evi na chika kumeta mzoka baga solo kwela nga te uomi kuda chike chenda zuko mekirezebwa aniafunye wansuano vigwangi ya Belgium bagiza kukwela nga te waga tagata mpola kwa mantimichimichi tambuja dalabu unji bagwadeko msambi afunye vigwangi ya Belgium abado msambi ono ye msambi nukubaita na Raskin neti mkwangi ya Iran baze mkwila ngatewa ya paso kusangu msambi kubaita Godos neguja wakati katu wanabagiza kukwanga watengkanya ligwanga ili ya Iran nebanyiga uina afunye mnunje abado msambi ya lina ye msambi yoyo kubaita Nuradi Muhammad nanyiga pasu wanseno bagwade kwa msambi kata soja nakalireza nanyiga pasu wansene gain ye msambi kata Hussein Kanan wati mkwanga Belgium neguje mabiga bagwade kwa msambi kubaita Ali Nemati ageza kukwanga iya ye msambi kubaita Raziani ageza kukwanga tete nkanya neguje mnamba kumiemu ye msambi kubaita Azatolahi ageza kukwanga tete nkanya ye timi kwanga Belgium nemaguba nga munji aniateka kwa mtwe ila guise uvisi yembera nga bwegeza kukwela nga te itambula gowe na omurunja uliriza eyo muntu obijobe edyo buddo kari no mwebali nyo mwebali lidala mwebali kukwela nga temu uliriza mwebali kukwela nga tenso nga zona muzitambuliza dala burunje mwebali kukwela nga tenso nga zona muzitambuliza dala burunje nekuja kuchali mubanga yetime kwangi ya Ivan baba nono barumbye nebe bije mbacha lisodi ya mabiga ene diba bali disa kwa kipa thibot kutua yuna afunye burunje na gusimula nga mwamfu nekuja batande kwa mtwe abati mekwangi ya Belgium yuna afunye burunje ye msambi kubaita na soja nanyi kwa kwangi ya Ivan nekuja kudidi kwangi ya Belgium Timothy Castagne nanyi kwa kusangwa msambi Telmans nekuja kusanga Timothy Castagne agwade kwa msambi afunye abadu msambi kubaita kubaita Mirad Ar Muhammad bigwanga ili abanafe ababe Belgium baba nabageza kukwanga batite nkanya yuna afunye burunje ye msambi obigwanga Belgium ani gwa sabuddemu wano baina gwa sabuddemu ne bagambi bgambi tutambule ye musambi gwa ita Maxim de Cooper ne kujje chengwali yuno musamba tumegwanga gwa ita Luke Bakio ba musabuddemu ebya chikuru ba mugamba tole maji olimu kapira kara sajja abakuru ba mugamba tole maji olimu kapira kara sajja abakuru bagala kulengeza mu musambi gwa sharia bagala kumuingiza muko ajena yala bayiko ne chatua baje ko msambi ogwaita godos bakulengeza Rio Gavin Ferdinand wasajja bali mukweli da sente mumpakeza World Cup ye msambi ogwaita Rio Gavin Ferdinand kali nageza kupira ngata kwa saganya mpola mpola na wali ageza kukwela nga tensonga wama zitambuliza dara mwenje nyanyanyini dara neka tuende tuwe embira nga vige mkwela nga tetambula gugu nguze legwangi ya yuan nyanyika pase chenguru bageza kukwela nga watenkanya legwanga iliaba nafabi gwa aba yuan magwade kwa msambuga tahadan wegwangi ya yuan nanyika pase mabiga ye msambi afunye wakati katu wa mjana maseven wegwanga iliaba nafaba yuan aladu msambi oyo ye msambi kubaita jahan yuan kaba msambi kubaita jahan bakash jahan bakash neguja wakati katu wa magita tenkanya mnama kumine mjiba ise ye msambi katani mati ayagala kubanga leta muntabwe nanyiga katini anyasamura ruba musabu debigere refu na gande gena pila free kick ya timu gwangira baby jam
0: embera wetu exali kredio mtu radio mtu wabuli jote na mnana kumuze mnana neche na mtana kumuze tano nyongro kuboza kugwena ajwe kumine kumukasira kano neuga antu minango kula jama nyo kumina ngu uliriza radio mtu sunday chance mchida kuboza kwenye wale kumina ngu atu uliriza wasu alona udiwa wawino antuge zati kualinyo ni Brian kwa sani Derek aba ulirize yomonto wa ulijo mwale kubira ngati amu uliriza kosa umkulu gubaita kagawa Davis Vasqueza antege zanti kualinyo yaga matimia kwangiri ya Iran abage na kuangula game weno ne goal egenda kubira imu kubirele katu indetu wa game waje gendo kubira ngati kome kere zibwa atenga ye matia enabinoga ya tege zana gamba ulijama nyi Iran evintu ya kapila tibabitege ila bulonji kuombe ndiba bajire tila dala bulonji Nsamba koke antegeza ntialwali ya chaluwanya Musemba bule na yungkuboza kwenye Wewali kuwena ngato uliriza radio Udo radio monto Uwa ulijo na yenga Timu ya gwangiri ya Iran Gunogumundu kwa bugo msambu Ngabala bikira World Cup Umundu kwa bugo aso kila dayali World Cup Wali kuwenda msambu mnane Yali atakikido mkwangiri ya Argentina Tebaso kuwena ngatiba pa mchiminja Mwenju kwa utefe chiminja chivali Mwali mtimi ya gwangiri ya Peru Mwali mko timi ya gwangiri ya Netherlands Mwali mko Scotland Irange chiminja cho Peru bachi kulembira butevu Netherlands mchife cho kubiri atenga Scotland bamu ya fechele cho kusatu atenga yo Irani bebase mbira dara wansi mchibinje cho na kabonero gali kamu na ya watu nulida emiru ndijo no mkaga jibase mbi okubira nga bala bikira World Cup Iran atibafude mchibinja World Cup wa chenda munana atibafa mchibinja wabili mkaga atibafa mchibinja wabili kuminena atibafa mchibinja wabili kumina munana bachika era tebava mu kibinja kosano wa 2022 era timu yegwangira Iran tebaso akubera ngate abava mu kibinja katulinze towe World Cup wa 2022 mukaga abana so kwera nga berwana ko ne bava mu kibinje cha group G enze nawe nenga mukasera kana mupira guchi ali 0-0 bacha kwati dedala bulonje
2: bacha kwati dedala bulonje baine dachika mwenda yegwanga eria Iran baine dachika mwenda tisto kwa kuna chewa kulita na cho baine dachika mwenda kwa kuna chewa kulita na cho neka tulinde tulabe embera nga bwegeza kukwela nga te etambula gwewe na omulunja uliriza eyo muntu abijo radio budu mwebale nyomwe wali edala mwebale kwela nga temu uliriza mwebale kwela nga tensonga zona muzitambuliza dala bulonje mwebale kwela nga tensonga zona muzitambuliza dala bulungi mukasera kano bebe jam agamba che mande Steven wali ekisindo gambo tia wabule kuranga tejoli wabule kuranga tuliriza iyo mtu wabi jore di budu kari no mwebali nyo mwebali zidara mwabule kuranga tensonga zona muzitambuliza dala maridadi sana nyonge kujo kisa kuba na fea baingine abao ben from dependent accessories wali mnyendo baga mantu wagena kuranga tewa kanikia esimu chikacho na jogendo kubiranga te ofuna gamba nga tekino itel vivo opo iPhone nebi kebe labio na gamba ntubaina screens emuji okuzama eza spare ne spare zona bazina utelevu gamba ngobu zindalo mouthpieces ne charging system kari mbana fabo bagamba ntubaina ne accessories one zama simo gamba nga USB yogira kuchargers yogira kukovers screen guards ne batteries baina nebi ama sanyazi we na ojia kwele nga tobi funa utelevu sogo chwenu kwele nga tokula gena bugenzi mwenye no opposite ne chachu wakulira manyo atengira tugamba nti baigiriza no kanika masimu baigiriza no kanika masimu mkasera kano usungu kwele nga to itayo embera no usungu kwele nga te ujitambuliza dala maridadi sana soku noti msambu tanu bire chikumi chenda mwenda lukaga nkaga munana noti msambu tanu bire chikumi chenda mwenda lukaga nkaga munana umosu mwukwira ngate oita nyosu mwukwange songo ustambu za dabu nji wama tugama itokiza simio kujite kabali itokiza simio kwira ngate ya wama ikubonya abonya bibana fabo aba ingina rao bim from repair and accessories walimu nyendo karino baby jam bali mkubira angatiba gata gata neju kilanti bafu nye muko red card bafu nye muko red card ili guanga ili ya baby jam mbira angabegeza kukubira angati etambula karino irani gamba fe ya fe tuja kukwata ne Mungu asime gigwanga eria Iran ebule dachika mkaga zoka geme nukome kerezewa gigwanga eria Iran katu lindefare enso nga besu esambla gogo nukuse bebeja mchivaino kulaba ina kuatirira ukulaba nti edachika zeno wama kuteziba guwako ngaba kubidua ili guanga ili ya Belgium gugu nguze bageza kukubanga watetinkanya baga ambatu wakala gina na busatu baba na bageza kukubanga waiya nima njiga pase chenguru yu na afunye buru nje yu musambi Tillmans nareta gugu nooo kipa kukute oh go kipa gubaita alireza Beiramvand
1: yawalu kena yunga kasaude kundi yevigiri aluwa kasaude waka mkwasi yevigiri Tillmans
2: kaka
1: naenda wanga wane ya asusizam
2: alabika walabi ngalimu ntabwe nagamba keye iwe elu mpira gwaze mudu kupira ngate kutambula gwaze mudu kupira ngate kutambula mwebali nyo mwebali lidara mwebali kupira ngate muliriza mwebali kupira ngate nsunga zona wama gumu stambuliza dabrunje mkwangi ya ugande ule dachika mwenda zoka okwe sawa mkaga atenge ule dachika tanu zoka okwe sawa wama ule dachika nye zoka game ino kume kerezewa nero mpia teguise ise nyo ugulaba nti msebi singa guba demu play wama guinga gusa mbibwa gogo nguze aniageza kukwanga iya ye musambia funye wegwangi ya baby jam ni magusi wadwe guangia yugan magusi mudene gujani gubasuku mye muko refu na gamba atekati ebyo kumaruachi mwabili itamukapira kano refa ya gamenti ebyo kumaruachi mwabili itamukapira kano
1: anji wale chido chine wanyisa ku game ze guangia ya Spain game ze guangia Spain mwako na itisewe wazanya na te wako lonyo visogu mwali wazanya guangia ya Kepubad ya kule kisogyo shimu mgemu dacheka zona ndiyo nga basa nya Saudi Arabia Saudi Arabia wanda wa suwiro kufungana kuhukira buli wa mkulachi ne Saudi Arabia mugemi yonde kweze usiyo yuvi kati chie uunyesa nyinga ate chupachukula kugwange divina wa sambi hawa solo kodi ngompire kugwange liwe ilana kugwange liwe ilana ngompire bange pamfu na hewa kulaganti wenda wenda vibao na hele kugwange liwe ilia maulima kugwange liwe ilia lisanyo kugwange la Spain uwesa nga ngalikula pawozi ntini nyo nyonga jyo tukomeza bogenda kupera nga wetegereza Iran ina pota nizegeza ko kupera nga epanga panga nete siba mbulunji era bulai kanti kakati bwe chiri mbuongo bwa ekibali mbuongo tuwane tufune malili tugende tutandikira awo so ligwange lya Iran mumbera nga bwegeza ko kupera nga tambula mukaseera kana
2: kale no kibali mukurwana bagama no busato busoboka niba ba blocking ze bulunji baba blocking za burunje ne kujja basaze ye kwangira Iran bageza ku kubanga bayya kulira omuko refu na gama nti wabadde okuma akasajja kabadde kakubya nduli omugo kabadde kakubya nduli omugo oh my goodness kabadde kakubya nduli omugo na ye wabadde okuma katu lindepewe embele angawegeza kukwange tambula gogo nguzewa kujewo negugenda bugenzi buwero negugenda bugenzi buwero karini embele abu itumetambula kurede mwudu kuhulede mwudu obrijo mwudu kuranga temu uliriza mwudu kuranga tenso nga zona mwuzitambu liza dablu unje berejam neguja bageza kukwanga baia abado msambi afunye watu miguanga berejam wakati kati wano ye msambi nafunye neguje chengwali bageza kukwanga baia abado msambi agulese muntabwe yompia baguje wo pia baguje wo abado msambi ugubaita Maxine Dikupa nibada mnibaguza wo ye msambi luke bakio yona ageza kukwanga ia luke bakio luke bakio neguje kugenza mgenze wero Gugenza mgenzi weru Yuran Hey Gama mumusa aga
1: Eno grupu kerewe kia gala kumere ya mariri Sopechari ya mariri Mariri mariri mariri Soka tulinde tulabe Ogujo kumere yo Udenga buta mbuliri dali yo Mabate china kufam Yegemi ya news na dine Egypt Ogujo kumere udenga Mushiro choru nako Oveche kendo kesu nako urencha Maybe jam kali wapuna wana amalili tusubira nti basolo kuangula New Zealand game wasembayo neti yandi badde tiyandi badde nti akawya statement kubanga nga Belgium chimja chwali osubira nti bali basolo nti kuna muko maximum points
2: kale ndo ligwanga eya Belgium dachi kechenda chigenze bainzo butongera munyinji nyo era bongedde mutano zoka ligwanga eya Iran bawo bazemu kubanga tibayia abado musambi kubaita Nuradi Miradi Muhammad nganyiga pase chenguru nagwadde ko musambi kubaita Alireza Yohan Kabaka Yohan Bakash ageza kupanga tetenkanya watimi abanafe abigwanga eliya Yuran nekuja wakati kati wano ye musambi gata Hussein Kanan ageza kupanga tetenkanya nganyiga babu ageza kupanga baya ani arete diba nabano no jagutade nekuja muntawe egwanga eliya Yuran batetenkanya ani ateka ko kichwa nyompira gogunoguze nekuja Yegwange ya Ivan Babu Sudeda Babu Simudenga Munje Aniafunye gwange ya Banafa Belgium Baina guwaku ya kaji Refu na Mugamba Sore Neguja Pase Mariga Timothy Kastanye Agare Ubi Hiredi Babali Sude Neguja Waseno Yegwange ya Ivan Baba Nubagambo na Subuka Yegwange ya Belgium Belgium Bari Mnubataga na Mutagaz Yegwange ya Belgium Negujia Pase Chenguru Babu Adeko Musambi ya Gufunye Oegwange ya Belgium ageza kukwanga tete nkanya neguje chengwali ani asaburu mugo negugunguze bereje mbafunye esoke genze eule da chikanya zoka ani goba chakala chakala neguja paswa katika tuwano abado msambio goba ita ngoi mamwa dekadi myofu mukapia kanuna vamu negujia banyize wansi bagwa deko msambio no goita Hans Vanaken oegwanga ili ya Belgium Vanaken ageza kukwanga tete nkanya atade mute sao ni madam ni barumba yegwanga ili ya Belgium aneachu kukwanga tuwa kitenkade gugunu guze banyize pase chenguru abado msambio gubaita Trussard neguja munama kuminemu ya msambio lukebakio waruwari yega semu kastanye agenzo kuleta cross yeganye bugani gugenze mgenze mwero
1: bugava space zi ila uzazinzo bubirako uzubu wambi
2: kalini mbira buto betambula kurege budu koli bagureta yegwange Belgium bagure senga munje ani akuba mutwe gugenze mgenze bwero gugenze mgenze bwero mbira buto betambula mwebali nyo mwebali ledala mwebali kuranga temu uliza mwebali kuranga tenso nga zona muzitambuliza dala burunje mwebulu kuranga tenso nga zona muzitambuliza dala burunji dachike bilizigenze bulabili kitundu ebilizigenze bulabili kitundu neguja bagu simu denga munje ngegwanga ili ya Belgium baga mantu waga la gol babu na wageza kukuranga tewa tetenkanya nemanyiga wanseno bageza kukuranga tewa iya baingira muntabe mpula mpula atebe bajifuruma ye musambi ruke bakio neguje chengwali abado musambi agulina ye musambi ago baita amna thiete neguja waseno egwanga ya Belgium bali kuntabe egwanga ya Iran baka manti musaga na buti kunde mubanga ate manyagugeze manyagugeze na genzo kwiranga tagu wata abado musambi gubaita Matias Fernandez Pado atena babu kubi mubanga Matias Fernandez Magizwa Meiko na kukwata na gamba bano baso wakila dola tulimu dachike yokuna je tulimu kubira angate tutambuza tulimu dachike yokuna je tulimu kubira angate tutambuza neguja wakati ndiye guangira baby jam anigu basabu derigere Iran refu na gamba nis game kastamu wabalina dachike yokuna yine genda yokusatu yagina kugwako tungie dachike yokuna Tumazo ji ingira neguje chenguru yegwangira baby jam baba no barumbie mu namba 10 yo bayise loke bakiyo ageza kupanga tete nkanya loke bakiyo
3: Guganze bwero
2: ah loke bakiyo de guganze bwero bagenda kuleta go keke ya timu ya banafe abegwangira Iran Go kick. Karini mbira wetu mitambla. Neguja. Pase mabega. Bagwa deko msambi afunye. Waseni gwangia beri jam. Yuno msambi wa timi gwangia beri jam. Abado msambi wa yogubaita amna Hans Vanaken. Ewa sekunda wa sekunda. Iran yali mkwate gwangia beri jam. Iran yali mkwate gwangia beri jam. Refa na gama mpaka pia kange Refa na gama mpaka pia kange Ndi guangiria baby jam Ndi guangiria Iran Arakoza Mariaga 0-0 Akaungeza kuruna kuruare leo Kari ni wadenge guangiria baby jam Bafunye mko red card Bawa nyipaka anga bafunye amaliri Akaungeza kuruna kuruare leo Waparo ni nebu za ntidela baby jam Mwekuzi chimala mgemu eno
1: Ya World Cup eno First of all tulimu kulaba emitindo jaba golo kipaz
2: emironji
1: kuwangi damu ino game man of the match was with no doubt yomusambi Berana Vandi yogoli kupayo kuwangi ilia Iran tuweza kupeda ngochivusa masu abadimu kone save zimusambu so tulabi yuko game zi nyingi of course World Cup ono tanaba kutambula banga dene ya tulabi yuko game zi nyingi nga man of the match abeda golo kipa tuwalabi ni mshide cha kesezuru na kuluarido kugwangi lidia ikweda nga wazanya kuluka wedanga gole kwa man of the match so tuchilabi minundi minchi niti kuruna mwanga ni kwenga liula wangiri yaba divida ni golo kipa asuri ya dalu kupedanga alitaa some situations waba yetazo kupedanga batasiza so mwana mwenzo ono shuari abadene game nunchi wama sajam kuruna abadene game nunchi kwanga penatu jukine nchi Iran babadde basajja bakadde by the way lunako lwaliro average starting lap ya Iran igenze mbyavayo nga starting line up ekyasinze obuzeyi chiku average babadde basitowe emyaka asatu mu ebidi nina ku kikumi kinana mu lumo starting line up babadde singo ekyasinze okubere enkadde yali sitowe emyaka asatu mu gumune nina ku bisatu asatu mu nyia mu lukumu nenda mu kyenda munana yali gwange lya Germany kati timu badde naba zeyi banji na yumu kwa abu omuzea stepping up then nechila lanchi engele guanga lino jibaba demu organized because untene say ya wakusindira kula inapujia firudi nze ya firudi ngidonga achukula gidewonchi aliso kupera nga zivido mpira guno ya wana Amil Agalinoi because ya deneba baka batanu nga inawa midfielders wana system ya baladea 5-4-1 katingwale wila dalanti umusambi taremi mwase na liyonga wachugu maaza eruja gendo kulaba taremi ompila guna wade mvolo vudikatini nyo mwami tijia wade mkona yo mwami tijia wade atado mpilo kwa mkatimba gole yene tibwa uroba na ati lola matineyo mwami tijia jide mset pace neyo saja wade mdefense nga guzivu kati wale umusambi kweta shoja Kalizade ono ati akubi mpira teke minundi 14 mpira kongwa kugira dala mu box minundi 14 na blocking amwe uzungirizi bisatu ebadde winzoga na mu goal yogera ku musami kwaita Oseini Kanani one yabadde mu back akoze clearance zimunana songa bugata bazanya ababiri Shoja Kalizade then omusami Kanani abazanya bo bagata bonna ababiri nga bali mu clearances 22 just two players Dini kakati noga toko msambi alini mati na ye akria ni nzompira eminundi munaana chitegezanti ya wazanya wazatu babadde bazitwa clearances makumi ya asatu ku average buli mwaba koze clearances 10-10 era omulimo gusinga okubeera ogw'amaanyi gubadde nnyo ku goalkeeping department ne ba defenders Akanan Karizade n'omusami Nemati kubanga obomu tende singabu ya batu andikisiza ilo mpira guno bagumazeyo bagumazeyoko chino chongi lukulaga nti World Cup ono muzibuzibu baso lukule kilo mpira nubira na go because birija muradi ne position ya bitundu nsavu nuhuru nso nganti mpira guinsanji zino amanga gali very organized baso lukitegira nti wano wetukendo kuzanya tutuino chetujia bako lako utuga amati tugende mumbera ya kusamba samba koko kakati nibategira nti mstrategy gwange lyo ngalili no mpira fitugenda kola tutia okulaba nti mpira guno tutukiriza kupera nga tukonsidinga because Iran game jibazanya New Zealand yali yetadde ero gwali mu goals nya kubanga bate ba goals biri ani New Zealand ne bate ba goals ali biri ero mpira okulaba nti gwali mu goal attempt sinyiji kunjuyi zona ne ate guno bajide mu strategy endala because bakimanyi nti Beligia mbaba kusinga Ruano mjaka amalili Umalu mjaka amalili Osembia igwanga ilia Egypt. You never know Echinzo kupera nga chidi idamwe yo game Kwanga igwanga li nuneruli wade koku stages Nti Iran abade koku stages Ezira vikange nene nene mkoku mpira Mpira nga buetambula Na ishila lanchi Ama wanga ganurumu Ganyome walu alinya Because kakati oliwa uli lirinya Iran Ainza echinzo kusoko kumujira muongo bwebutabanguko bwebabaddemu naye obutabanguko obwo bubadde tebulobera bazanyi baabwe kusigala nga basambira omupiira gye bali era nga bapafominga bulungi kubanga of course balina abazanyi bangi abasambira omupiira mu ggwanga lyabwe naye ate era balina n'abasambi abafuluma muko eggwanga lyabwe kakati talimi ali mu Olympiacos ne mumujjukirako komu ne mu kirabu FC Porto balina Rostov ali mu ggwanga lya Russia baina musambinga yes baina na basambi bali mu UAE nabuji bali banji then of course abambali waka kati mu club nga Sepahani baina kwa basambi club nga Foradi nira baina mukone kwa wazanyi nga babadde bakunye koko okugeze sebuwa muri gezeze zifuluma mu kwangereria Iran so subira nyonti kwangereria Belgium kinono kiri mu torch kiri kubera nga cheyogerera nti performances abwe mgemu zebili ziwa godeo nazo tezijio kifana incha gwanga elinzo kupera ngalize okugesa chance ya alio assembly mu generation ya iliwo akati echo olaba nti banzo kupate bachijio bulonji mbira nga wegesa kupera ngetambula but umali wade collective effort kugwanga ilia Iran ilan subira nyonti bonna betaga credit okuita dala kumutendesi then goalkeeper then ne kubazanya abadde masoko akutaremi kupanga ne ate mulimo go pressinga abadde akolira dala bulungi mbera nga bwegeza ko kupera ngetambula olunako olwalira
2: kali twagala kusiulia wano ebisigadde bino nako olwencha mu nteekateeka zonna ojja kupera nga tobifuna butelevu naye nga zempaka za World Cup zikyagenda maaso n'okubeera nga ate zisambibwa nteekateeka endala kezijesi kwongereyo tubagaliza ekiro ekirungi tubagaliza ne week ennungi.

Ubadu ulidizo mpira. Endiba yempakaze chikopo chensio na. Wano ku Radio Budu. FIFA World Cup 2026. Ngabada kutusi wako. Ababet. Katibeti nga kumizanya jenja ulo. Owangule. Wewandi sekati ku www.ababeti.com. Ate kwa kozi saka simu akatono. Ngatuli na internet. Njiga star emumu nana tanu. Stanka gahashi ku Airtel. Oba njiga star emumu kaga tanu. Stachenda hashi ku MTN. Osobro kwe wandisa. Otanikidawo kusibe mipira. Ababeti, we are the best at it again. Wamune, the Coffee Village Merichi Group. Abatunda ploti musaise senja ulo. Mubitundu abienja ulo kweto lole guanga. Akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi. Kumasaka haiwe mkungwe. Nga wanofugira weda chikanya. Okufa mchibuga masaka. Gwogureta kofini na kechapa. Atengo suba no kulisa subia muistolomenti. Ya mwaka mlamba. The Coffee Village Merichi Group. Balina ne planti na sale. Omuli endo kwaze mwanyi. Emiti, kone bibale bilala. Atengo suba no kubebu zako kubiobulimi. Kono obu yambi. Um, se for o que